0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi. Su ko defee rek bàkk ba jib na fii ci West Coast 92.1 fii ci Kootu. Ñu ñëw yéen seen jàngale ci l'islam di ci ànd ak suñu mbokk ci yàlla muy Cheikh Baye Makhtar Touré. Cheikh Baye, maa ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Touré Baye, ni ngeen jàmm rek?
1: Alhamdulilah, ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala.
0: Macha allah, yàlla na yokku. Acha mo ngok su ko defee rek ñu bàyyi la barnaamij bi ànd ak yow ci jàngale ci l'islam. Bismillah.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul mustami'una fi kulli makan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bakki julit yi, bakki yi ñuy topp fii ci West Coast dellu si waat nañ pour fàttali suñ bopp, fàttali jaami yàlla yi, jàngale ci l'islam, ci lenn jikko yi nga xam ne bokk na ci development, faaw nit ñi jikkowooku ci kàddu gi Baye Makhtar Touré ci machine bi Seydi Mouhamadou Lamine Thiam. Ñu ngi sant yàlla beneen yoon di ñaan ndollal ci jàmm ji, ci ndimbalal yàlla, ci yokkute ci xam-xam, ci dal, ci iman, ci njaboot gi, ci xam-xam bi, lépp rek ñu ngi ci soxla ndollal te ci yàlla lañ ko yaakaar. Ñaanal ñi feebar yàlla saafaral leen ci xanamug wér, moo xam yaa ngi ci l'hôpital bi wala yaa ngi ci barab bi ngay fajoo wala yaa ngi ci kër gi tëdd wala yaa ngi soxaaleeg sa feebar, yàl nañu yàlla taseeleeg suñu docteur ak suñu garab ba ñu wér. Ñu ngi nuyu bokk yi ñuy topp yépp. Rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi topp ci West Coast fii ci Kootu, nga xam ne àjjuma ji jot bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba dinañ fi nekk di jéem suñ kem kàttan, di fàttali jaami yàlla yi, di fàttali suñ bopp ak ñi ñuy déglu lan moo ñu mën a dimbale ci dund bi, wàññil ñi xat-xat yi, wàññil ñi jafe-jafe yi. Ndax jafe-jafe yi li ci bëri dañ koy delloo ca yàlla, waaye fekk ci ñun la jóge, comme ni ko alxuraan waxee. Nee na yàqute bi nekk ci jéeri ji ak ci géej gi, mu ne problème boobu yàlla nee na dañ ko koo jiiñ moom, waaye li ci bëri ci suñuy loxo la jóge, maanaam ñoo ko faggu. Kon nag penc mi du ñàkk waxtaan de, waaw waxtaan du mën a ñàkk, waaw faaw ñi jéem suñ kem kàttan ci waxtaan. Li ko dooree ci government bi, opposition bi, ñi nga xam ne politiquñ, imaam yi, jàngalekat yi, borom kër yi, liñ bokk te mënuñ koo séddoo muy Gambia, faaw ñuy waxtaan, waaw faaw ñuy waxtaan. Ndax ci jamono biñ toll nii midiye bi dafay tasaare kàddu yu bëree bëri. Kàddu yi tasaaroo jógee ci midiye bi am na ci koo xam ne xam na li muy wax te yàlla rek a tax muy wax, kooku dañ ko war a fay sax na ko waxal. Am na koo xam ne kàddum yaa ngi tasaaroo lool, waaye li muy wax xamut ko, dégg nga, màccut ci, xamut li muy wax, xam-xam bi mu war a am pour wax ci xamut ko, te kàddum gi génn na te mu ngi tasaaroo fu nekk. Am na ci koo xam ne moom kàddum gi même bu nekkee dëgg day yàq, yàq moo ko tax a wax, waaw. Ndax dëgg li nga koy gis nii dafa am place, dëgg dafa am place. Soo demee ba am dëgg te war a wax dëgg, am na place bu ñuy xaar foo xam ne boo ko fa tegee rek dëgg gi jëriñ, waaye am na foo xam ne boo ko fa dóoree dëgg gi dana nekk dëgg de waaye day mujj yàq. kon wax kat yeb jog nañ ñepp nga wax di sanni kon deug deug ku yaakar ne man nga waxtani alquran kon yow war nga wax ma ngi jale bok yi nga xamne sen dom dess nañ ci gal gi nga xamne bu yagul rek la xew xew bu reey xew ci be am ay bakkan yu ci dess ñaan yalla ñi ci julit wala bok ma ñaan yalla ñi ci gem yalla yalla jéggel leen yërem leen gërem leen ta téral leen ñun am nañ ci suñ mbokk bu ñu jégué wala bok mëna ñaar sax ñi ñi jégué motax tay jaaroon na fi waye dañuy ñëwaat pour fatali waat li ñi tuddé baag wé muy yoonu gannaaw manam nan la islam gisé lolu ak lan mo ñu ko yobé ak kana kan mo ci mëna japp bi mbir mi bu jéxulit mo wañé ko moy yooni gannaaw bi neexut te metti na ci xol jefe jefe la yo xamne nattu la mbass la mu ñew ci dekk bi mbass la mu ñew ci afrique mbass la mu nekk ci aduna bi moy témer yu nekk dugg ci bir ndox mi juroom fukk ye dess ci bir ndox ma metti na ba foko meuna nat suñ ci wax nak ñun ñing ci waxé advice moy lahé bir dooré ko ci suñ bop ñew ci parents yi am nañ ci walu réré nga ñew ci government bi am nañ ci walu réré nga ñew ci dekkandor yi ci mbéd mi ñi nga xamne ñoy plan mbir mi ñoy topoto gal ga ñoy jokko hygiene ci manam hygiene yi nga xamne ñoy jokko xalé yi manam ku nekk am nga ci liggey ku nekk am na ci laf bo wara japp waye nak yoy yeb da fay lalu ci jam bi gomne amna borom bu koy gis mu am lu muy yus ci xelam pour ragal yalla pour mana dimbalante ak bopam ak njabot gi borom bi tabaarak wa ta'ala neenañu ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin wa lanajziyanna alladhina dhabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun man 'amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun lolu 95, 96, 97 ci surutu naali borom bi tabaarak wa ta'ala dafa bok ci li jambi wara gem nga xamne haqi dala bu mu wara am mom jambi pour mu dimbali ku ci dundam bi mu dal pour mu tey muy goor muy jigen pour sa dund bi li la ci dimbalé wañi la khat khat yi ba pare def la ngay nit ku dal mana and ak sago moy nga gem aya bi lim wax ni ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin manam lepp lu nek fi yeen day jeex dafa jefande ko fi lu mudari on yanfadu bi ma dana jeex way fanin batay jeexna lepp lu nek fi yeen day jeex la fa yalla mo dess lutax ma hubbe aya bi so gomene yow lila wara tagale ak sago li yep pourit la da fay jeex waye li fi dess te du jeex mukk moy yalla yaakar na ne dana la meuna dimbalé pour nga and ak sago ci alali aduna ak lu muy neex mu tagale lak sago bem jaral la def yenn yi nga xamne sa bakkan man na ca dess wala nga dugg ci lo xamne sa dundu man na ci yaqko lol nak duut baag wi rek de dama ko tuddu ci njël ben rek waye danaka yobbu walena mbolé bunti nga xamne nit ak ci ay dugg pour alal té mo man ko jural problème lepp baag wi rek la tuddu yoni gannaaw rek la waye nak biñu taxa jog tay nga xamne mo jitu moy bi nga xamne mu ngi isi lor gu metti ci njabot gi ta ba legi solution amut ba legi gisaguñ yoon bi pour wañi mbir mi metti na trop liko faawnde son nak bokku na ci moy jikko yu yaqku ndax jikko bu yaqku bokku na ci domi gambie nga wala domi senegambie nga wala fo meuna dekk nga ñew ci dekk bi defer genn gal go xamne dang ko tek ne man dama bëgg dem spain yaqku tay jikko passé wul fofu bi nga defere sa gal ne man li business la man suma yo nekkul ci nga ut ay nit ño xamne ño la wara wëral ci dekk bi di la utal ay xalé yu dem batay yaqku tay jikko ngoo ñakoy def nona xamnañ ne lañuy def dafa haram baxut yaqku tay jikko xalé yi ci mbedd mi tam dem ba nga xamne gëmuñ yalla gëmuñ dara am am rek lañ gëm ko wax mu yela bo amé tekki nga bo amul rek yaqku nga so amé ñi faalé la bo amul duñ la faalé gis nga gëm gëm bobu fek ñing ko gëm xalé yi dañuy jog dem ndax dañuy japp ne lo rek mo fi nek kon yalla joggé na fi deug joggé na fi njëriñ joggé na fi de nga kolcho bu rafet dem na diina dem na len rek mo taxaw suñ kanam moy koppar lol nak man ta nek deug parce que alcorane ko wedde ma indakum yamfalu wama handallahi baqin yalla neena lepp lo xamne mom ngeen di pougare ho dore len ko ci seen wujud gi lepp pourit la pourit day naw rek dem wama handallahi baqin la fay dess pour jeriñ moy deggu gi nga deggu jup gi nga jup bax gi nga bax beugal sa bop lu bax de nga doylu gi nga doylu be lu ñew nga doylo de nga liggey di nga out lu nek di nga ko def pour yeungatu ndax loolu lañ la sante waye lu ñew nak nga doyloko nga and ak sago ndax lan gem nga ne li nek fi ma ci ñar ñari pour it la ma hendakum yanfadu alquran ko wax neena lepp lu nek ci yanfadu day dem pour it la rek wa ma hendallahi baqin la fa yalla mo dess lu naqade ragne la nak mota bo demé ci suratul rahdi mo ngay wax benen aya bo xamne ñew na pour deng lero aya bi lum wax dafa wax muné fa amma zabadu fayashabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard yalla neena fa amma zabadu pourit mi bu ndox mi doré deng pourit mi jok muné lolu fayashabu jufaan yag yag da fay dem rek wa amma ma yanfa'u an-nas way li jeriñ nit ñi nak fayamkusu fil ard lolu mo fay dess kon jam bu ne warna baye xalam ci ne mom wujotam gi pourit la hamam gi waxuma saham ham bi saham gi la wax dañu niro way duñ ben saham gi mo ñak ham ham doga ñew saham gi ci bopam pourit la waxuma la nak saham ham bi est ce que lolu gëm nga ko ah kay dang ko wara gëm saham gi ci bopam pourit la du tar bi du katan li lepp lu la yalla mayon so amé 50 jëm 60 jëm 70 gestul nga xol ba xam ndax ma nga fa ba legi katan lak tar ba xol ko ba xam ndax ma nga fa am dit kon dem na pourit la won dem na ta xam nga ne day gën di dem nak day gën di effacer wara ba set wetch kon yow sa ham gi pourit la sa ham ham bi pourit la legi pourit mom nga xamne amul njeriñ lolu warul la taxa ñak sa sago be duggal la ci lulay fat de nga bakkan bi dem nga loru ba pare lor ñi bok ak yow ndax metti metti bi damay wax ne bu doon dal ci xalé bi dem rek sax mu tane waye ndeysaan xalé bi da fay dem dess ci ndox mi ndox momu nonu jeen ya lek ko de nga bay jaak yaay jaak nija ya xar yi tok ci kër gi di joy li gëna metti moy faatu le ko xamne body bi sax jotu la ci leg leg sax bo joté body bi amul ñëriñ sax nak

waye amna ci xalé yo xamné amnañ kilifa gu len wadjal defal len pass serigne ba len bindal nangam téré bi boko takké safara bi bu ngeena départ lal ko perensi bi gis na né mu ngi léro ak diw kër gi rafet na diw nga amé moto bu rafet man dal li xel na ma sama dom di mëna yobbu makka taxna nga né xaaral ma jaay sama takkay ma dajalé sama ma téggi sama tégg bi ma jox ko diw nako démal yi yépp bimu tuddé yoonu gannaaw rek nga ko warona ragal xam nga lepp ndox la waye bu nan joté do nan essence waw lepp ndox la nak ndox yi bari nañ fi dé xéti ndox yi waye bu nan joté da ngay tan ndox mi ngay nan so démé ci suba magé bi sa bouteille yi ñu fa casté yépp ndox la mu ñi nan waye lég lég da ngay xol dé ba gis bi nga bëgg nga nan ko waye amna bo xane même bu la ko wa suba magé bi mayon do ko jël da nga né man sourna kon lepp ndox la waye du lepp ngay nan kon nak outé bunti outé kay alal yépp ngi fi waye du yépp lañ wara jaar du yépp lañ wara jaar alquran néna li fi yeen day jeex yeena koy ñaka jeex ndax yow ci sa bop sa wujjoot gi da fay jeex ham ham bi jeex lolu motax mutasawi fone yi motax mag ñi bi ñëwé ñom gis nañ aduna tél nañu gis aduna même bu dé jangu english même bu dé jangu english parce que ñun pour ñun fek jangu la english rek yow xamoo dara ben mt nga buy dox ci mbéd mi rek dara nekkul fa yow njumte gënu ko reey amna ko xamne togu ci togu waye khalaatam mën na doxal aduna amna ko xamne tok na ci togu waye tayla gëna dof su waxe sang ngoy gëna xam kéro bu addo rek nga xamne ki ñoragut maciogut te jëm na ba université ñew wala doctorat la kon affaire bi ci programme yalla bi la bok ngeenelal yalla ku ko neex la koy jox mag ñi ñom bi ñewé gis ne aduna mi da fay gal la go xamne man aduna mi geej la go xamne da fay labal ñu bëré bëré bëré bur yi lab nañ borom xam xam yi borom alal yi borom tar yi ñepp rek borom katani nit ñangi lab rek di sey di dem rek kenn ku ne ci ñun yaangi dend ak ko xamne daf la jégué won lool bis ñew na nga laxas ko duggal ci suuf rek ta xam nga koku sey na rek karakas la won sey na kon purit mango kenn ku ne ci ñun kenn du ko wéddi bi ñëwé nak xam lolu ci lañ ne kon nak comme ma indakum yanfad wa ma inda lay baqin kon légui nañ traayé ñi jéxal la légui manam boole wanté ki déssal ndax nga mëna dess manam li day jéx li du jéx légui ñi bëgga jéxal wujjoot gi ak xam xam bi dem boole wanté ak yalla mi nga xamné baqin da fay dess mom mota ñom bo ñëwé ñi soob la jox la turu yalla dila tuddulo ci yalla dila jullu ci yuntu bi di divert sa xel mi mu dem ci sa borom ki la bind nga and ak sago nga nité da nga liggéey da nga out waye da ngay and ak sago ñak sago gi mo ñu isul problème te ñak sago gi moy ñak iman bu iman amul foy jëlé sago damay am rek baama dé mu ngi melni da ngay mujj xel mi nekkon ci yow da fay joggé ci yow da ngay mujj delu ci animal bi ñi tuddé weñ weñ xam nga weñ bu gisé lem wala mu gis ndox mu tang wala mu gis lo xamne lu ñu lek la mu neex mom yonam neeku ci de mom ba fu bay fos mu dal rek te li gëna bari bu dalé rek dem da fay dé da ngay tek sa agne bi wala sa café gi ni mu naaw ne daf ci bëgg naan amul xel pindim lay def ci bir déna da fa tang kon ndox yaang fi mënon na dem ci yenen place yi mëna dal naan fa lek fa ba sour way du ko def dé sa café gi lay top ba na pindim ci bir dé wala mu tim lem gi dal ci di nana nan ba sedd amna dom adama yo xane inhumu illa kal anham ñom dañu jël aduna rek def ko muy neex neex bo xamne man dal dama def pindim ci bi lek ba de rek sama yo nekkut ci suma dalé dal dama lek rek ba de lool taxu don borom bi tabaaraku wa ta'ala di hamal nit def ko mu nekk khalifam ci kaw suuf nañ and ak sago nañ dal suñ khalifa gu baax xamna du yar may tuddu turam du ñak da nañu deg bokku na ci programme tay bi mu ñaax ñi ci ne bëggoon na ñu waxtaan ci lu mel noon manako defoon nañ ci waxtaan waye da nañ ko ñaare laat ñu ñepp ñu japp ci xamne borom bi tabaaraku wa ta'ala neena sa xam gi day jeex sa xam xam bi day jeex lepp pourit la mu ne comme nak pourit la nak ki fi dess muy yalla demal bolé wanté ak mom té lool man na am dé déllu ci yalla waw

0: man na am de te lolu rek mo la meuna dimbalé da nga boat ñun ñëpp dañ fi bokku nek waye ki yalla may iman may ko dal may ko mu xamne amna boromam amna borom bu ko amal ta xamna ne mom wujootam gi lu muy refet da fay mujj sey xamna ne amam bi lu muy bari day mujj sey wallahi dana and ak sago lolu ñi tuddé delu ci yalla motax borom xam xami mutasayifone yi moy ñi xam la yalla di dimbalé jaam ñi pour ñi delu ci yalla dañuy wax ne ishab ila allah bisulika ya'tika bil bihasin ishab ila allah bisulika ya'tika bihasih da ngay dem ci yalla yobbu walé torox toroxlu ak souvel sa bop so demé nga fekk fa tedd nga ak tiranga yalla yëkëti la waxtu wof wo dello ci yalla dem yobbu walé new doole woné né man ku soufé la moné bo démé da ngay fekk yalla di kowé ku tedd fofa lañuy jëlé tiranga innal hissata lillahi jami'an tiranga fofa la nek ishab ila allah bi faqrika ya'tika bi ghina demal ci yalla nga yobbu walé sa ñak gi ñak wujjoot gi ak ñak alal gi yépp japp ne li fi nekk ni du dara so éggé ci yalla mu jox la li ñi tuddé ghina muy kom ta muy doylu mom la yunti yalla muhammadu don wax sallallahu alayhi wasallam mu ne doylu moy kom bi du jeex doylu moy lan du wut xébu du wut ne ben mbaxana ak ben mbub ak tubey nga am ne doyal na ma dédé du lolu du la téré nga wut benen doylu moy lan moy bu wut jotté nga wut waye da ngay and ak sago lu ñew nga xamné li la ba paré di gëm tam né mbir mi tam dogali yalla nak daf ci bok parce que allah yabsutu rizqan liman yasa wa yaqbid borom bi tabaarak wa ta'ala neena warsak bi makoy talal ci ñima neex leg leg ma bank ko ci ñima neex manam makoy yaatal ci ñima neex leg leg ma tuti ko ci ñima neex ñi nga xamne yalla yaatal na warsak ci ñom luñ laar rek mu hubbe ko su ko defé warsak dal di soté ko amna ko xamne yalla nga ko bolé ci ñim xatal warsak waye dana endu suba be ngone waye limi am du bari est ce li tam boko gëmé du la dimbalé dana la dimbalé ci doylu kon ishab illa allah bi faqrika ya'tika bi ghina waxtu won nango sax ñak ne li joggé wu ci kenn ci yalla la joggé ta man sax bala ma ñak alal sama ngu jor la ñaka ñak lima gëm moy kom dana ñew ndax buntab doylu ubbe ko na te buntab doylu bu ubbe ko ci yow rek nga nité nga am dundu bu tey ishab ila allah bi hammika ya'tika bi farajika demal ca yalla yobbu walel de nga sa tis yobbu walel sa nakar japp ne yalla rek mo la ko meuna fajal ken tegul lako kudut yalla bo yegge rek mu weccel lako ci jamm ci yeer ci dundu bu tey kon tis wi ak nakar wi ci njabot gi ñak gi ak jefe yi jappal ne ki ci gannaaw kenn la moy yalla te lool yeb sax da fay sey amna ñuma oppon naqar faatu nañ naqar bo meuna am amna ñu lako oppele won faatu nañ njabot gi bala nga leena jël di len sen ñi dem ci all bi di dugg ci yoni gannaaw di tampong di dajé gayne yi ci all bi di dugg ci bir ndox mi setal jamono jiñ tollu ni jamono biñ tollu ni nawet bi ndox ni mbeugien moromam taw yi ni ñi bëré ngalaw li nim amé doolé nga jël ay bant daj ko takalanté ko dañ duul sax ñu né tubaab bi comme ñoo gëna xérañ ñoko liggéé dé nit ñi ñuul ñi ñoo dajé ci seen xéré jël ay bant daj ko ay daj takalanté tek ko ci ndox olé ka ñi tek ci lu am ñi né buñ ci téggé lu am da fay oyof nañ ko tek bam 10 ñi tek ci lo xane bu dé témèr la warona jël ñi def ci ñaar témèr ñi né dañu bëgg mu 10 su ko défé nak ñi dal di soobu nak ci ndox ma essence ba doyut lek yi doyut dé nga ngeul mande ci bir ndox mi dañuy lambatu ñok mom leg ñi reer gis nga ko legi nak li ci gëna graw moy kuma degg ta xam nañ xam ne tapale yi ci dugg moy bari na ko tek gal hut ay ejeen ñi lay dajaleel pour ne nañ dem fasuñ yene dem touti isaan lañuy hur rek buñ ne bërit genn comme yeen ñi ci dugg ci gal xamulen dara ci ndox buñ ne bërit genn ba nga xamne asaman ci ak suuf ci dafa melni dañoy jokko su bu ba xam nga ñuy def dañuy wër ben place bi rek di wër rek di wër rek ba ngeen am juroom ñaari fan ba gis ne seen lekk yaa ngi bëgg a jeex ndox seen ndox yi noonu dégg nga xiif ñëw na jafe-jafe ñëw na su boobaa nag xam nga nu ñuy defam fekk ñoom ñoo ko tay de ñi seet daal benn booda ci afrique rek ñu dal dafa taxaw police yi ñëw xew na leen yóbbu ñoom ñu daw ak seen gaal ñi bi wala ñoom ñu wàcc daw fekk jël nañ seen xaalis ba pare tappale yi ci nekk kenn xamu num toolu léegi bëri na boo yaakaare ne borom gaal gi daf ne daf ñuy yóbbu demut fenn lu mu leen mën a wax waxut dëgg day wër rek ci benn place bi lay am ba mu nekk ba nit ñi dee ci yoon parce que nit ñi am alal daf leen jaral lu nekk te lu ci gën a bëri ñoom danañ man ndox mën nañoo bokk ci ñuy mucc kon nag doomu aadama dafa war a yeewu xalal neex na ñun ñëpp bëgg nañ ko yonte yàlla Mohamadu nee na xalal ju baax ju nekk ci loxol nit ko baax mu ne lu baax ngo xalal ju baax la wax ju nekk ci loxol nit ko baax xalal ji neex na kër gu rafet moto bu rafet nit ñi bëgg nañ ko waaye sago nag sago sago nit bu fekkee sa iman sa julli allahu akbar assalaamu aleykum sa jàng alquran ji nite ñëw judd fekk baay ak yaay ñiy julli bu fekkee problème yi ngay dal ni man la cee ànd ak sago sa iman lu muy jëriñati kon israb ilallahi bi dafika yumidduka bi quwwatin demal ci yàlla nga yóbbuwaale sa néew doole soo demee yàlla jox la kàttan jàppal ne man manuma dara xamuma dara ku néew doole la soo jeexee ci noonu ci yoonu yàlla ci bunt boobu yàlla delloo la kàttan su boobaa muñ gi ngay mën a muñ ak dal gi ngay dal loolu mooy kàttan di adduna dutul la mënatee yóbbu nu la mën a këf lépp loo war a def di nga ko def waaye da ngay ànd ak sago ana xale yi kon ishab ilallahi bi husnika yatika bi sahatin demal ci yàlla yóbbuwaale sa njàqare soo ñëwee yàlla dana la isil dal ak yaqin waaw ishab ilallahi bi waxsatika yatika bi unsihi demal ci yàlla yóbbuwaale sa njaaxal sa animal jàppal ne yow lekk naa nelaw yaag bàyyi may benn ngeen ko demal ci yàlla boo demee yàlla jox la nite nit ak nite du benn kon gis nga bagage yi pour nga am ko ku nekk ci pays yàlla bi rek moo la koy jox tedd nga doylu dégg nga li ñu tuddee yër-yër mooy yomb-yomb dégg nga kàttan yaatu nite lii ay mbir la yoo xam ne yow da nga foog ne yaa ko amee te moomu la ko dawal uti ko fam nekk alquran wax nañu nañu aduna bii dafa mel ni suuf si ak taw bi ak gàncax gi mu ne bu tawee gàncax gi sax suuf si naat girin ñëpp kontaan ne xoolal suuf si ni mel suuf saa ngi girin nag yaa ngi lekk xare ak bëy gàncax gi ñor nit ñi lekk toogal ba noor bu nooree boo ñëwee girin girin ba dootoo ko gisati xàll bi yee France ñax maag lañ doon bayak lépp seey na yàlla nee na ci alquran nii la aduna mel lu fi taaru ba yóbbu ba tax la mu tàggale laag sago nga dootoo faale kenn gumba tëxlu xam nga fa mu la jëmee gumba tëxlu xam nga fa mu la jëmee kon alal neex na waaye nag sago alal ju bëri neex na waaye nit am na te bu tëddee du nelaw nit ñàkk na nga xam ne lim am xëy na bëriwut bañ jël ko fi lum lekk lum naan am na lum sol jëflanteeg boromam jëflanteeg moromam ñi xëy dem marché ñëw dem ci àll bi ñëw te bu tëddee nelaw am koo xam ne jeexalu dara waaye bu tëddee du nelaw ñàkk sago ak ñàkk discipline muy yar moo ñu ko yóbbee te boo gisee mbedd mi ni xale yi mel léegi ci ñàkk yar ak ñàkk discipline da ngay jàpp ne kon mbir mi da nga tiit da nga naan kon lii day yokk waaye du dellu gannaaw parce que booy wax duñ la faale tey sama wax jii ma dooree ci sama bopp ci sama njaboot ci doomi Gambie yi ci ku ko mën a jot ci kaw parce que lii boo xasee wax léegi ba pare mu nga Facebook mu nga TikTok mu nga fu nekk ku nekk Amérique ku nekk Angleterre fu ne ci aduna bi mën nañ laa dégg moo tax booy wax da ngay suuraale ne wax ji mën naa gën a yaatu ci ñi koy dégg mbokk yi xalal kay wax dëgg ñun ñëpp ko bugg waaye nag léegi yow sa nite gi ak sa iman bi mooy gëm yàlla dégg nga ak yaakaar joo yaakaar ne yàlla mën na laa dimbali ci kanam dana la dimbale nga dal mbir mi di ñëw ndank-ndank ngay ut ndank-ndank bu yoonu wit sa amé demal soo demee góor-góorlu bu yoon woowu mënta am yoonu gaal wóorut lépp ndox la waaye du ndox yëpp ngay naan yoonu gaal wóorut léeg-léeg nga dégg ko la wax ne ma ne gaal gi ak oto yi nga dugg ak pline bi ñoo ne képp yem bu dee jote da ngay dee loolu wax la rek waaye loolu ku koy wax it gëmoo ko ku koy wax it gëmoo ko taliba ngi nii booy dox oto yi moto yi di daw da ngay dem ca pegg ba léeg-léeg bu moto di romb nga xaw koo xool ba xam sax du la laalam déet ngay puus doo dox rek bu dee ñëwee nga dee bu yàlla dogalee ne da nga dee kay di nga dee doxal rek nga dem jarul ngay xool ah lan moo fi isi trafic nga jël sa raayit ma jël sama raayit su fekkee ne maanaam dee bu jotee nga dee dafa jar loolu nañ teg tali bi rek kuy dem ak kuy ñëw yëpp buñ ko xàmme doomu aadama ñu jox la xel xel mi mooy moo tax nga mën a nekk xalifa yàlla nga war a organise sa dund nga ñëw naan fu dee jotee da ngay dee rek affaire bi moom nangam loolu du dëgg loolu wax jooju jooju kenn waru koo wax bu dee jotee nga dee kon sa xel lu muy jëriñit daw ba raw ci ngóora la bokk bokki yooni gannaaw pérines yi am nañ ci wàll waxuma pérines bi jël xaalis jox ko doomam moom dama ko jëlale ak buñ demee bitim réew coono bañ fay ñenn ñi dugal leen ci kaam yi téye leen fa ñenn ñi di làqutu ci mbedd yi ñii di fanaan ci roon biri ji dégg nga ba keroog ñuy am bunt bu ñuy mën a amee dara ah jafe-jafe yooyu ñii jànkuwanteet ci métti njaboot gi ak ni doomu aadama dundam bi gàttee balaa fanweeri at ñeen fukki at ñu ne dee na sëriñ bi loolu ànd ak sago gënut ko ak dal dëgg la fiñ nekk muy Afrika nit mën na fee faraatoo donte li ngay am du bëri xam nañ ko waaye nag nit mën na fi di faraatoo ko am nga kàttan li ñëw boo ko boolee ak dal ak nite ak jaamu sa borom ak dox bokk gi dégg nga dem ci say xarit dégg nga sëriñ bi xam na lu nekk ci kanam mu ngee ñëw ak anytime yooni gannaaw bi nañ ko bàyyi na ci pérines yi jàpp di dajale xale yi ci kër gi di wax ak ñoom xale yi demagut léeg-léeg boo toogee ak ñoom di leen ko jëfe-jëfeel di leen ci wax lu garaaw man de dama ko dee def léegi sama waa kër léegi dama toog rek maanaam buñ duggee ci bunt boobu ma leen ci wax jëfe-jëfe ak yëfi dof sabootel leen ko wax bu donte la nag bu fekkee borom bëgg na ko def sax du la tàggu waaye bu boobaay fekk def nga li la waroon rek yow ki bëgg dem xëy na mënoo ci dara waaye yow fekk def nga li la war rek di ci miti na xale yi di leen ko dineel ko bonal di leen wan ne duwut noonu du li ngeen yaakaar ci biti itam du li ngeen foog ne moo fa nekk waaw am na ñoo xam ne dem nañ sëriñ bi ñi ngi ci fukki at ñi ngi ci ñaar fukki at mënaguñoo def dara am na ñoo ñi ngi ci fanweeri at mënaguñ fee def dara ci Gambia donte léeg-léeg nga am ci koo xam ne xëy na dafa dem balaa mu am ñetti at ñeent mu am lu muy def loolu dafay am loolu yëpp mu ngi ci warsak bi ma waxoon waaye téeméer bu nekk daanaka juróom fukk ba ma ñoo yegg juróom fukk bi des nañ ci ndox mi sëriñ bi loolu ban façon la am na ñoo xam ne bañ demee bàyyi bëgg na leen aa gis namm na leen ba bàyyi mujj na faatu di leen misère ba dem yaay bëgg na leen aa gis ak nit njuréel métier nga bëgg leen aa jege gis leen di leen misère téléphone ngaay wax ak ñoom ba mujj feebar ba mujj dee bàyyi dem na yaay dem na dégg nga mag ñi ñeneen mag yi dem nañ yeneen nijaay yi dem nañ lépp yaa nga bitim réew ne alal ngay ut doo gis kenn du la gis gaa yaa ngi la namm yaa ngi leen namm ban façon alal la te li ngay lekk rek la nit ñi da lekk de te fa nga dëkkit la nga fa tabax rek la fa nit ñi tabax te li ngay sol la nit ñi di sol te jabar ji itam mu jabari nit ñi yëpp benn la kër gi bu gënee refet ak yépp ci em nag yépp tëdd nelaw ba eew jën nga eew rek léeg-léeg man mi ci single room bi ba fënal sax man mën naa nelaw ba gént yow mi ci taax mi amee lal boo xam ne kéemaan la nga tëdd di jàqalangu ba bërsee doo mën a nelaw xalaas lii mooy programme yàlla bi almaalu wasahadatu alxaqiqiya almaalu yastari assarira wala yastari nawma borom xam-xam yi ñu ne alal dana jënd lal waaye du jënd nelaw alal borom xam-xam yi ñu ne alal dana jënd lal waaye du jënd nelaw alal dana jand lal way du jand nelaw al malu yastari zarira wala yastari nawm amna ko xamne lalam bi rafetna way bu tedde du tax mu nelaw amna ko xamne lalam bi espagne la jand rek tek ko ci souf way day nelaw won nelaw won nelaw ba sant boromam kon sago sago ñi waxtanal xalay prince waye tamit dekkandori amnañ ci wal moy togalé kay ci grand place yoyu yow nga tog ay xalé di len yombalal mbir mi de nga ak ñay natalu ci biti di len yonne nga di len yombalal mbir mi gis na ko xamne kay mom bu ngeen ko joxe nangam dana len yobbu yow momu yow dekkandor bobu yow xamalé bobu yow tamit bok nga ci problème bi parce que wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ismi wa al-'unwan lepp luy jur bakkan diko fat lola ken waru ci dimbalante nit ñi démé wit sa ci plein bi ci doomi gambie kan ngeen mossa dégg né dafa dé ci yoon bi bu ngeen ko mossa dégg kon kan mo bëgg wax né démé plein bi ak démé gal gi ci yooni gannaaw ben la gëm nga lolu ci gambie ana kan mo mossa dugg ci plein bi né mu ngi tukki ni ci ko plein bi la déhé wala plein bi dafa daanu lolou yeb man na am waye bari wul lumay am rek la bëgg wax waye gaal yi jamono bu nek ñi ci gis musiba kon kay wax deug lepp ndox la waye du lepp ngay naan nak kon lepp buntu la waye du buntu yeb lañ wara jaar kon alal dana jënd lal waye du jënd nelaw alal dana jënd de nga montor bi ngay tak alal man nako jënd waye du jënd jamono alal mënu ko jënd alal dana jënd de nga garabu l'hôpital bi alal dina ko jënd waye du jënd wër alal man ta jënd wër ndax man nga nan garab gi yow mi am alal ji du jeex di jënd garab yi gëna seer di ko nan digënd di fébar amna ko xamné ni paracetamol la nan rek dem doxi soxla bi kon duut alal mom garab lay jënd waye man ta jënd wër alal dina jënd téré waye du jënd jikko téré moy lan moy téré buñuy jàngé ni rek jàng mokal lak fa lé arab dé nga jàng alcorane ji mu neex ñu naan oustad ba nangam dé nga waré mu neex alal ji téré bobu lay jënd waye jikko duko jënd té jikko ba lañ soxla alal dana jënd lek dé nga waye du jënd jamm moy hafiya man nga jënd lek gi lek ko ba paré dutu amati jamm wa kon alal dafa am lu man alal dafa am lu man am lu manut baxna neexna mom alal waye tagok sago gi yoni gannaaw bi metina government bi ci la beggona ñew waye lami nak mawne time bi jeexna waye government bi tamit waron na ñu dimbalé deug la ñi ngey gor gorlu waye gëna yok gor gorlu gi de nga ndax bo sété tay bunti yi nga xamné fi la xalé di démé tay su fekkon né ñiñ fa tek gën nañu gor gorlu niñ wara gor gorlu lu bari mëna wañé ko té paré mën nañu dem ba nga xamné dorong yi nga xamné ñom Touba banko amé sax lolu dafa yaatu légui mën nañu am yo xamné dañ leen di ébal ci biir ndox mi ñi wër gaali donte ñom ci tefes gi lañ mëna am ñom tak der yi mënu ñoo sori wala seen gaali mënu ñoo sori ñi am ay dorong yu ñi yoni lolu yépp jar nako ndax bakkan dafa for yunt yalla muhammadu qurbam gu mujji ga gam doon défé harafa di taguto halal ak bakkan la leralé won su ko défé yoy ñi de leen yoni ñi wër ndox mi de nga ba paré di jema jokko ak tuba bi budé man nañ ñu dimbalé ci gaal yo xamné fune man nañ fa dugg ñi wër pan japp naané buñ ci jappé niñ ci wara jappé mbir mi dana jafé dana gi gis nga drogue bi dugg ci yëkk bi lutax mënu fé jeex ponkali ñoo ci bok waye bu doon mbocci rek jeexna yoni gannaaw bi lutax man ta jeex ponkali ñoo ci bok billahi allazi la ilaha illa huwa ponkale ci bok waye bu doon mbocci rek leg mu jeex su doon mbocci yi leg mu jeex waye xex bi danañ ko wax ci lamagne yi de nga ku tok bu waxe nga ne ki la waye bu jëf joté rek corruption bi dugg da nga gis ko xamne ñi waxon ne ño wara ar barab bi ñom lañuy jox xaaliss ñi far baye boy ñi dem yu ñak fayda yu bon yoyu jikko yu yak yoyu isil nañu problème deug la nguur ga ngi gor gorlu wala nguur ya ngi gor gorlu duñ leen bilem waaw ndax ngan gu yak gu ngi bu seuri du ko defer ndax bu jikko yu yakko government munuñ ci dara gaddu fetal wër rek lañ man ñi ngi ni ci dëkk bi di wër jamono bu ne ñi ngi traay waye sacc yi téré wu ñi ngi def seen liggéey ndax munuñ ci dara kenn ku demal la ko boole ku koy gatt kon xalé yi fañuy planer sen plan man nga fa baña nek waye ana yow kilifa gi and ak ñom di len planal xana bokk lu ci rew mi kon government bi liko war bu koy def nit ñi yeb dañu wara def li len war waye ñum itam jamono bu ne ñi di len ñaax ñi gor gor lu ñom government bi ñi ñi ebal ñi tok ci ki wara topoto mbir mi ak marane bi nga xamne ño nek ci bir ndox mi faaw ñi di len ñaax ñom tam ñi gëna gor gor amna ñu ñi golo affaire mbir yu bari man na jafé du yomb ndax nit ñi ñëmé wuñ police ñëmé wuñ fétal boy faalé wuñ bay faalé wuñ yaay faalé wuñ dara police ak fétal lañ ragal kon faaw government bi tam jok gëna yok gor gor faaw ñi gëna yok gor gor lu parents yi def seen liggéey dëkkal wara def seen liggéey ñi dajé xalé yi di waxtaan ak ñom di leen xamal né yooni gannaaw bi dafa bari problème dafa am danja metti na tok benn bis rek ñu né doomi gambia lu mat 50 dem na lu mat 100 dem na lu mat sëriñ bi li doyna war lepp rek ngir né man dana am alal mbama dé pour lan aduna jéxagut gor gor lul bu dem joté nga jaaré ko yoon bi nga xamné fi nga wara jaaré lepp ñepp ci wara japp du xexab kenn dé alal neex na way dafa am lu man kon bu défé pour baña jéggi dayo ci time bi ñi mayoon ñi wax ne allahumma usqina malan halalan tayyiban mubarakan yuqribuna ilayka ya nañ yalla may xam xam way xam xam bu dagan bo xamne daf ñoy jégel yalla ci lurul mu ñuy soril yalla wayakunu fihi ridaka wayu'inuna ala tahatika halal jo xamne dañ ci jëlé sa ngeer mande yow yalla waya daf ñuy dimbalé ci top yalla wajhalhu hawnan lana ala fihlil khairati halal jo xamne da fay nek dimbal ci ñun de nga pour ñi mëna def lu bax innaka ala kulli shay'in qadir parce que yaay borom katan yow yalla mangok akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
1: alif ba ta untha jim ha kha dal
2: jerejef mbokki deglu kat yi jerejef cheikh baye oustad touré su ko defé rek xamna waxtu mom jeexna ni ñuy def rek moy dañuy tagato ba benen aljuma jamm rek jaral len jamm sappu ci yeen cheikh baye amna dañ lay baye rek ñu tagato ba benen yoon su ko defé ga fatali tammi fatali walé sa nombo bi pour ñi nga xamna ñu ngi deglu
0: wa inshallah nuy ñepp ziaré len ñun suñu number 7015452 7015452 wala 6668882 8 6668882 8 su ko defee ñu nuyu ñëpp siyaare leen maa ngi nuyu alhaji Antoumane Guèye suñ papa ju baax ak Adama Fati ak njaboot gi yëpp maa ngi leen di siyaara imam Thierno Ali Maska suñ sëriñ suñ kilifa al imam ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di nuyu aji Dado Cissé di nuyu Seydi Ali ak Sar ñëpp ñu ngi leen di siyaar di ñaan yàlla yàlla yokkal ñu jàmm di nuyu ndeysaan honorable Alhaji Omar Faye fële ca Murtani ñu ngi koy nuyu bu baax muy ambassadeur Murtani bi foofu Gambie fële ca Murtani ñu ngi koy siyaara di nuyu pa Modou Sa Souleymane Diack moom tamit ñu ngi koy nuyu daf ñuy faral di topp bu baax a baax su ko defee maa ngi nuyu Mamad Touré kër Baye Cheikh Omar Touré suñ mag ju baax ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaan ci moom taw fi rek taysir di nuyu nag waa Fidiane Sitkin ci njiitaru Adama Jimba Diop ak mboolem mbokki talib yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci jamono ji waaye di nuyu Masjidu Rahim Markasu Masjidu Rahim ñoom itam ñu ngi leen di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di leen siyaara Hassane Guèye lay jeexale taxi driver Hassane yàlla yokkal la jàmm ak ndimbalam defal na ko ci njaboot gi may la xam-xam bu bari te barke may la sago may la iman may la dund bu teey defal ko njaboot gi yëpp su ko defee ñu yewal foofu wa akhiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin
2: jërëjëf Cheikh Baye Moukhtar Touré ñu ngi lay jaajëfal jox la dig daje beneen aljuma ak jàmm ñaanal la wér ak yokk ba yëg ko ba Bijaye Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñu doon topp ci déglu bu rafet bi fii ci 92.1 jox leen dig daje beneen yoon ci kanam ñu ànd ak oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara ci seen tafsirul Qur'an.
3: Yow Léo, you sound stressed.
4: Aw, I'm out of credit again. Mangi won't say I want that new get out.
3: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
4: Lebalma? What's that?
3: It's AfriCell's Life Saver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
4: Wait, so no more rushing to buy credit?
3: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
4: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
3: That's exactly the point. Out of credit, AfriCell's got your back. Anytime, anywhere.
4: All right, let me try this. So it's *232#.
3: Exactly. Don't sweat it. AfriCell's Level My Service is here for you.
4: Whoa, that was quick. AfriCell just saved my day.
3: Told you. Now go handle your business. Tenga efesa borna. AfriCell, the Gambia's leading network.
4: Gambia, some things just move different. AfriCell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any AfriCell outlet nationwide and get your eSIM.
3: AfriCell, Nyoko Yor.
5: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
6: Can you remind me a bit about the CUG plan?
5: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
6: That is amazing. What do we do to activate this?
5: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
6: Wow! Only $100 per subscriber?
5: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek Bakka ba jib na muy seen tafsirul Qur'an. Ñu di ci ànd ak oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara ci subak aljuma ju ne fukki waxtu jëm fukki waxtu ñaar. Oustaz, maa ngi lay nuyu di la wax rek assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
0: Mbaa yéen a ngi am jàmm?
1: Alhamdulilah, ñu ngi sant yàlla.
0: Yàlla na yàlla yokk ko.
1: Amiin yaa rabbal
0: aalamiin. Wok, su ko defee ñu ànd ak yow, bon naa mi baa ngi ñun ci tafsir bi. Naka koor gi?
1: Koor gi waa, ñu ngi ci.
0: Daa di tàng na de.
1: Waaw, tàngooru yaram nag waaw.
0: Tàngooru yaram.
1: Waaw, suuf see joxe tàngaay.
0: Waaw waaw waaw.
1: Tàngooru yaram.
0: Waaw,
1: sant yàlla.
0: Alhamdulilah.
1: Comme ndox a ngi ñëw rek. Te mooy li ñàkk ci nawet
0: bi. Wallahi.
1: Na ñëw rek ci kàttan yàlla.
0: Ngoog kon bisimilah. Amiin amiin.
1: Al mustamiin al kiram fi kulli makanin asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Min isaati wiskuus barnaami ji fadlatu Cheikh Alhaji Modou Sokhna Ka rahimahullahu taala ma aqikum al oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara. Mbokki tedd yi, seen mbokk la ci islam mu leen mbokkoo nag lamin tey moom cuqooma.
0: Tey cuqooma la.
1: Tey cuqooma.
0: Ah.
1: Ma benn journaliste boo xam dama ko dégg ci Sénégal.
0: Waaw.
1: Ni mbir yi jaxasoo. Su ko cuqaan rek mu ree. Mu ne ko réew mi dafa toll foo xam ne.
0: Waaw.
1: Ku ree dañuy yaakaar ne fi réew mi toll ci ngay ree.
0: Ndeysaan.
1: Kon ree fi saxu léegi wóorul.
0: Wóorul.
1: Surtout nag ñi nga xam
0: ne. Ñoo def nag kon bu boobaa.
1: Moom ne su boobaa.
0: Ah.
1: Xanaa jooy rek.
0: Ëpp naa dem laay de.
1: Surtout it boo reexee ñu ne dafa man boppam.
0: Ndeysaan.
1: Kon da nga toll ci jàppale.
0: Baa du mu ngay ñawle.
1: Jooyal rek. Ci réew moom lañ toll.
0: Benn war.
1: Boo reexee ñu yaakaar ne problème réew mi ngay ree. Ak lii problème nit ñi. Fekk loolu taxul laa ree. Jàmm ngay dab rek.
0: wallaay ndeysaan.
1: Loolu dong la.
0: macha allah.
1: Même mën ngaa nekk ci tiis sax waaye nga wane ne jàmm fi nekk.
0: Loolu
1: ba tey fa tabaraka la am sarax la boo sarax réew mi.
0: wallaahi.
1: ndax buñ xamoon sa tiis am na lu leen ci war.
0: ah ok
1: duñ ko def.
0: wallaahi.
1: su ko defee nga wàccee leen kon.
0: ah
1: kon. mu ngi noonu mbokk yi.
0: macha allah.
1: Seen mbokk la oustaz Thierno Aline Diawara. di siyaarante yéen di baluwante yéen ak ci ajuma ju tedd ci. yi nga xam ne mooy tedd nga ak bis mooy tedd nga ak bis yi. ñu yaakaar ci nag lépp luñ ci ñaanal suñ bopp ñaanal leen ko ci yàlla def ko yàlla na ko yàlla defal. dëppale ñu lijaaba. wiim sàkk ci waxtu bi yàlla na ko yàlla defal tombeek ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala. seen bokk la nag taxawlu nag yéen ci aay ji ci suratu hijri. inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu la haafisun foofu lañ taxawoon. baada ons billahi min ashaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim. xafasatu ilahia ci alquran daf ca bokk def gi yàlla def alquran mu nekk mujisatan wala boog mujisan lil basar. def gi yàlla def alquran mu nekk mujisa lott loo doomu aadama tudd lu mel ni ki alquran loolu tax na ba benn wëtu la ci wëtu alquran mooy amul kenn ku fasaha xamul kenn ku am ak bayaan xamul kenn ku nekk koo xam ne sa ba diixa fes na nga mën a fent loo xamante ni boo ko tegee ci alquran kenn du xamee ne lii alquran la. soo koy teg rek ñi xam balance kalaam dañ xam ne lii fii mooy fasaatu alquran fii la yem lii de mbindee fa ko wax su ko defee ñu teg ko ca. nii la yàlla wëttu alquran awalan mu nekk mu xayiran li kalaamiim alquran dafa wuteeg seen kaddu. ndax alquran mooy téere bi nga xam ne la yaatihi al baatilu min bayni yadayhi li dalee bi alquran wàccee ba yowm al qiyam. ndax alquran moom du fi jóg fekk jamono ngi fi mu ngi fi. li dalee bi alquran wàccee ba yowm al qiyam xamul loo xam ne neen lay doon alquran jël ko daf koy delloo mooy la yaatihi al baatilu min bayni yadayhi. te it nag wala min xalfihi amu doon neen go amone ci ko souf lu ñak wacc ak alquran ñew tek ca tankam dede dafa ñew difen ko neen gu ko jitté won da ko dakk tek bepp neen gu ñew tit mu dakk lool moy la yatil batil min bayni yadihi wala min khalfi ndax kan bir mi dafa yeme ndax tan silun min hakimin amit alquran waccam du tiaxan wacce wut ci chomo kenn ki la joge muy yalla nga xamne lo tewu dara la yatihi albatil min bayni yadihi amu ben tiaxan buy ñew lu dalé bi alquran wacce ba yowmal qiyamah di ñew lu rut alquran daf koy difen ne li bokku ñi créé ñu ngi créé yaakar ne man nañ fe tek lo xamne dañ ko bayyi dañ bayyi alquran japp ko waye alquran nañu xamal ne li du deug mo tañu ko ba te lolu du dañ mukk nak day continuer wala min qalbihi alquran amul lu fi nekkon ti tiaxan mu fab tankam tek ci ba tax ñu ne li deug alquran la tak ci ko neen la teggu dedet lepp lo xamne neen la hon jakk ko bam ñewé daf ko ba daf ko felang fele deju nak ak dejum gogu nak du fi tege ku muk baqin ala mamri duhur alquran ang fi fek jamono fi alquran ang fi nga japp ci nga jak ci japp nak nga gem ko nga ñak ko gem alquran mom du fi jok li wottug yalla la ci alquranul karim genen nga musakal ko mindeef yo xamne dañuy def khitma ci alquran diko wottu waw diko wottu nak fofi doye de bané bu la nexé rek nga setnu la nexé rek nga dal ci aya ji jangé ko na la nexé amna ku yalla sak mokal na aya ji mokal gu leer nañ ni boy wax rek mune khata dindi la ci khata tek sawab lu yalla sak nako daara yang fi duñu jeex inshallah tay yaaka nañu du fi jeex te yalla na yag dal na lan nañ yalla na yag ak dimbal nak yalla na len fa dimbalu yalla fek mbolem daara yi nak yi nga xamne wuttu alquran rek tax ñuy jang yalla na len yalla saxalal dimbal di jaay rasulillah sallallahu alaihi wasallam kon alquran yalla wuttu nako moko wuttu mo ne mo garantie wuttu go waye wuttu nako da nga gis mag mu magé def njumte xalé bu tuti yé ko ci njumte yi mu def bu ca mag ñalo té xalé yi xam ko lo xane mag ñi dañ ko loté xalé yi xam ko ta nak xalé bi fu muy gagarté mag mi ci xata bu mu def lolu du doon ëyib ñepp ci d'accord kon alquran ngok ben téré la ci téré dotu amat wuté nak téré yi jitu won wacci asaman nga xamné yalla garantou don sen ak wuttu gis nañ ci ak tabbi go xama bo xamné amna ci téré yo xamné at tabdil duguna ci ñom wutt len wala ñu wutt len ci ñom amna téré yo xamné taghyirat tabina ci ñom am yo xamne ay siyada amna yokute wanaqsin amna tere yo xamne ak wañe ko duguna ko bam de tere bi dal quran ba legi nak te lol du deñ ku ci ko yebo am ci njort lu refe du deñ bo teede nelawal alquran dana soppeku bo teede nelawal alquran du soppeku ki koy wotto ngi fi yalla ne wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukshin alquran ji ñoko tekkale ga mu ngi dalé ci ay huruf lañ ko sakal ay huruf bat bi bo soppé won harafam sax bëgg ko jox prib bat bi fi nekkon ñu nañu dédét bi benen bat lay tékki kon fo nga jël ay harafam bat bi fokk ay harafam day munasab ak mom haraf ya taxaw fa jox ko prim nga soxla aya par aya ay bat lay andat bat yoya fa tabarakallah ci seni haraf lañuy nosewo du ba taxna du soppeku yalla ne ñu sak tekkale alquran mu nek ay huruf nek ay kalima nek ay aya nek ay sar nek khaj khaju ko khaju suuf aya bi boko bëgg jang ci khaju suuf ba dañ koy jël délo ko ci khaju ko ba yobbu ko ci sar wom bok ci digënté ay yim joggé non lañ ko fay jangé bok na ci li yalla wottu alquran farakhnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin alquran nga ñu tékkalé ko amul alquran amul rungé amul dugulanté lu leer nañ aya par aya bat aya par aya sar par sar bam jeex ngir nga man ko jangalé nga jangal ko nit ñi ci seen ak dal ci kenn seen ak sax yalla ne wala qad arsalna yabal nañ min qablika jekla yow muhammad alayhi salatu wassalam yalla ne yabal nañ ay yonent du ben de ay yonent fi shi'in ci qaj wala fi shi'il awwalina ci qayu jekki ay kurel yu passé kurel bu nañ yebal ci mom ab yonent ta ay kurel la passé tu kurel bu ne amna ab yonent kon ay yonent la yalla yoni ci ay xaju jekki limu yonenti yi sulusu mi'a wa salasata asra ñetti temir yonent ak fuk ak ñet benen wute bi ne aw arba'ata asra wala fuk ak ñent ñetti temir yonent ak fuk ak ñent ñene ñetti temir yonent ak fuk ak ñet jenen xile ñew ne mbir mi la ya'lamu iddatuhum illa Allah sen lim ken xamnu mu toll yalla rek xam ni anbiya yi toll ci limu yoni mursal yi li yalla yoni ci anbiya yalla dong mo xam yalla ne wama yatihim ñewalut kurel yoyu ci kurel ye jitu yi min rasulin ci ben nabi yonent ma yatihim rusulun ñewalut kurel yo ben nabi yonent moy rasulun mune min rasulin min mi jar rasul gene moy fahili yatim mune illa kanu ludo dañu nek ñom kurel ya yastasiuna bihi di yeji di mokke di ñaawal seen anbiya kurel yep ci am mune mu koy nirolek ñom wa makkal ni ñi ñaawale yonent bi mune ko ni ñu lay ñaawale dila mokke dila doya dal naka jek li mo don jikko kurel yi jitu won kurel buñ mo sa yon ni yonent kurel be wol beti ku neñ di ñaawal seen ab yonent diko doya dal diko wetti diko mititel nak di mbugal ñi and ak mom batay seen ak wedditi gogu nak yalla nek zalika ni naslukuhu aw naka nonu naslukuhu lañu sobe ko seen wedite gogu gi nek ci seen xol ya wedite gogu lañu sob fi qulubil mujrimina ci xolu ñi nga xamne katchor lañ te moy ñi weddi ci wa makka ndax ñoo kurel yoy amuñ wuté ay yéfer lañ rek yalla na seen kéfer gelel lañu jël def ci kéferuk ñi ci xolu ñi ñoom ñu nekk kéfer rek naka ñoom ñu doon def seen ab yonent ñi hit continue ci buum delu boy naka ñu yeen ñi yonent ñoom ñu dal ci kom di doye dalaka ñaawalaka wiqaka sani khiraka doye dal ñiko gem ak doye dal ñiko dim ñikoy dimbalé ba taxna yalla def na la yu'minu nabi ñu ngi ni duñ gëm yonent bi ci weddi ko lañuy sax ci weddi ko lañuy sax de yalla ne lolu yeb yalla ng ko wax yonent bi ali sallatu wassalam ngir nis loko pour mu meuna muñ ndax ñoo ñu ñu doon ñaawal di leen mokke amudon kenn ko xamne ci yonenti doye dal gën ko don doye dal taxna mu baye mission dafa teye ak risalam continuer mom ba yalla jexal dundam rekkiwuñ ak mursalam ñok garat biñ ko joxon ci garab garatu de nga garatu nubuwatu dindi huñ nubuwam nga ndax saqiwut yokatut dafa continuer rek sax di wotel yalla wata yalla ne waqad khalat passena sunnatul awwalin ada ñu jakk ña moy sunnay moy yoonu yalla ci ñu jakk ña passena yoonu yalla ci ñu jakk ña passena ndax ñu jakk ña seen wax passena ba ñu wéddé seen yonent yalla daf leen alak mbugal leen passena mu ne nak naka nonu ñi de wédd yonent bi yalla daf leen dimbugal yalla ne walaw fatana buñu hubewon aleem ci ñom baban buntu mina samaa'i ci asman buñu leen ubilon buntu asman ñom yefeet yi di wax nan teewon nga indi malaika yu ken xamut mu ne buñu leen ubilon bunti asman fasallu ñu sax fi ci bunti asman yu yahrujuna di yek ci asman ba yegg ci asaman yaakar ne buñ démé ni ñu xolé fi ak li ñu gis jëmmi di ko rañet lé ndax la fa nek dañ ko mëna gis wala duñ ko mëna gis suñ koy suñ leen di gis ke du lèr buñ leen buñ leen yéggalo buñ leen ubbi leen bunti asaman bañ yegg ba yegg ci wa asaman waaw xam nga li ñuy waxam ñun daan ñew nañ way gis suñu fi dara liñu fi gis dal xaméñ ko gëm waaw la qalu dañ nan inama dhukirat ma defna absaruna suñu gis ñun dañu neew bu fi gis suñu ndax liñu gis diñ ko mëna ragnetlé gis gisu doom adama bokku de gis gisu malaika buñ demon ba ci paye fa malaika ye nehit jakar lañ malaika yi daf leen di te duñ leen gis ba taxna dañ nan fi dara neew fi ñun dañu mëd suñuy gisi ñun gisunu dara tek ci ne bal li amba des nañu ñun xawmun aw nit lañ mashhuruna ño xamne dañu njabar ñun dañu njabar hak si nañ way gisunu dañuy def xayal xayal lañuy gisee li lañuy wax yalla ne walaqad ja'alna def nañ fi samaa'i ci asman burujan ay burju asaman ci defal nañ ko ay burju li yalla def ci burju ci asaman fukki burju ak ñaar la buñ ko limé bi jakk moy hamd thawr jawsa shartan asad zunbula misan haqrab khawsu jadyu dalu hud fukki ak ñaar ngok manasil yi kawakib yi nek juroom ñaar bi jek moy mariikh haqrab hatarit sunbul sams mustari hein mustari denga ñu ngi non mustari ak sohal moy juroom ñaar yaangi non sohal nak nek ci asamanu juroom ñaar di ben mustari nek ci asamanu juroom benen mariikh nek ci asamanu juroom shamsu nek ci asamanu ñentel suhra nek ci asamanu ñettel hatarit nek ci asamanu ñaarel qamar nek ci asaman si nga xane moy asamanu moy samaa'u dunya bari wuñ ci xam xam nak ci walu nujum ndax bañ jange hadith ba mu fem ñu ci am lu ñu ci daganal am ñu ci lu ñu ci aram rek lañ ci gattañ lu am ñu ci ben xam xam ndax buñ démé ci walu sunna mom ñaari xanam yi rek la ci daganal jang ci ñu joom lu leen di xamal seen xaju guti ta légui am nañ yu ñu xamal waxtu bu nek waxuma la xaju guti ci technology ñaarel ba bu len qibla reere lan ngeen di tektolo qibla parce que qibla kat da ngeen koy soxla waxtune juromi waxtu julli fo yendu bala jent so nga ne ana qibla ba su fekke julli kat nga bu guddii jotee bala beddi sen nga ne ana qibla ba ndax julli guddii dang ko wara julli te dang warna la nga jublu qibla te bala nga jublu qibla nga xam qibla bo xamul qibla dang koy lacc ñaari xam xam yi re lañ ci daganal ci def yeb da ko aramal man ñi ci nek da xous xam fuñu jëm yalla ne wasayannaha taral nañ hasaman ni ji ñu ko tarale ay bidiw lutax ñu tarale ko ay bidiw li nawiri nañ yel ñi xol ngeen ngeen am gis gis bu rafet ko neexon bay asman mu nek lim nek ndax lol deug la su ko defé du ci feñal ay bidiw yu ngeen di xol muy taru ci gis gi ngeen di gis waye na mu taral lan ko ndax yene gis mu jox len taru gis waaw da xol ci suuf gis kim tan ci liñu liggé ci ko suuf ab taram nga tin ci asman gis bidiw yi naka la len yalla wéké ci goxi asman yi bidiw bu nek gëna tak morom waaw xolé ci suuf rek su xel mi dalé nga xol ci suuf bo jaxlé nga tin xol ci asman asman mom dula jox ben jaxaré mom ab tar rek la lay jox ko dewe sa xel dalat nga wacciat sa beut ci suuf mu mel nak gis gis suuf ku jaxal ku xel mu dal la mu mel ni gis gis asman ku am jaxaré ci suuf la waye dal bo sa ge gis li ngay gis ci suuf bo tini amna lula yalla wand ci asman lo xamne tarub gis la bo jaxlé won sa jaxlé man ni ci deñ da ay kemtan la nak bo bu fekke ya ngi xelat bo le ko ci kawti fi diko xol lula jaxalon boko xolé man nga wacciat sa beut sa xel dal ci sa bop da xamne nak yalla ngi tim nak yalla ne wa hafisna ha wate neñ asaman ci min kulli shaytanin ñu ko wut ci bepp shaytané rajim bo xamne ni buñu jam tuma la rajim ku ñu dakk ci yermandem la ku ñu jam ay jum asaman ci yalla ko wote ay jum yu moy dakké sétane ndax sétane dañu bëgg riyek asaman wax nañ né sétane yi yiruñ leen hon ci asaman dara dañ dañ yek ba ci asaman juroom ñaarel ñuy dikké ay xabar ci jisané kat yi nekk ci suuf lu ñëk bi adama juddu bi adama nekké buñ bindé adama no mbolem anbiyaaw ci sen jamono ba ci jamono nabi ilay musa danuñ len téré asman yi ko dañ dan yek ba ci asman juroom ñaar ñuy andi xabar ñu fay jëlé xabar diko wax ñi nga xamne ñoy gisani ci suuf kérok ba nabi ilay isa juddu ñu téré len ñetti asman yi dess yi fété ko ñu yek ba ci ñentelu asman waaw ñu interdit len asaman yi yep nak amatul asaman suñu lamb yek ci ko dañ daw ci ba jup ko waye duñ mëna yek dem kera bañ yoni nabi ali sallatu wassalam ñu mujjii defal asaman ay jum yo xamne day dakk setan yi jégeñ asaman dakkin bo xamne nak leleg setan yi ñëwal asaman jum yi faq leleg dal len lele mu moy len kérok ba yunt bi sallallahu alayhi wasallam rañani lañ len téré asaman ne bu len ko jégeeti andak jumi di takarnasé fu sétani yégué rek jum faq bu dalé bu faqé fokk mu dal ci ñom bé daana dal di moy gannaaw buñ ko yonni waye bimu rañané moyetuñu ku jégéñ asaman rek biddu bu faq bu né jum bu faq bu né rek day dal ci sen ko ben mu lak len wala mu bënn len wala mu soppi len ñooñu nak jumi de dal ñoy wacc ci suuf ñom setan yi ñoy nek ci ron garab yu magi and ak seen beut yu pat leg leg lak gi day ag fofu wala jam seen yaram yi bañ paralysie di watatu wala dal ci seeni bop yi soppi len ba nga xamanteni dootu nek dara lañ doonon doono tuñ ko ko defé ñen ñi ñoy feñu nit ñi ñoy seen ñen nit ñi ci yoon yi ñi doye di ñoo ñi nga xamne manké nek ci ñom ñoy feñu nit ñi waye ñi nga xamne bind lañ amé ñoo ñu ngi ci seen service ñu ngi liggéey joté wu ñu nit ñi dara ta falé wu nit ñi ci dara ta duñ leen ñëwalit ndax dañuy def seen yitté waye ñoo ñi nga xamne dañoo pertal nek ci suuf nak ñom ñoy kafaatu nit ñi di leen andil jaaxlé di leen andi lenen kon lo ci gis rek gisulo ko bax lu bon nga gis lu yaq jumi di len dal gannaaw buñ yoonte bi rañane dal

0: man ana ken lo mom la ñeal bi rasikina lo ñeal nako bi rasikina muy mengo war sa goow diko war sa gi kan la lastum du yeen jam ñi waaw du yeen jam ñi de fa inna ma yarsuquhum allah ki yore war sa goow diko joxe mo yalla lo lay tek yal ne wa in min shay'in amun men mbir waaw min misaid la wa in min shay'in amun men mbir ila indana lu nek na fi ñun qaza'inuhum mangasin ululu lu ne rek am nañ ci mangasin ana lu fi jeexagum ci ko suuf ba ngeen juddok legi lu ngeen fi deg ne raaron na amatu ta amon fi lepp lu fi amon lu ne at mu nek mu ñewat am fi nak ben gañi yal ne nam buma ci yoru don mangasin kon mbir ye jeexna kon lu nek ma yor mangasin mangasin hu ndokh mi mangasin hu ganchax mangasin hu ngalawli mangasin hu naaj bi mangasin hu ker gi mangasin hu dund bi lumu mangasin la ci yor su ko yor don mom yalla suy ju yor don lu toll ni mangasin jeexna konon diiw urance rafna ak beuri toll konon diiw mang jeexna way waxtu ne ngi sax rek waaw yeengi magge yeengi sax mangasin la ci yor yalla ne ma yoré mangasin yi té loolu mangasin la ci am moy loolu jeex rek kon na sen xel dal yalla ne wama nunathiluhu duñu wacce ko nak ila bi qadirin ma'lumin lu ne kemb rek lañu joxe ala hasb al basale li tolo li len di yewenal li ngeen di soxla lo rek lañu indi ndax yaq baxul xam nga ne kuy tere yaq koku du yaq yalla du yaq wama nunathiluhu duñu wacce ci yi ñu wax len muy gantax gi ndox mi duñu ci wacce mukk illa bi qadrin ma'lumin ndere lo xamne kem sen maslahatu la moy li ngeen di yewenlo kon ngeen yegne hat mu nek li yalla di joxe ci admi at mu nek dana ko joxe su newe ci admi rek ci yeunda sen defin la ñu ngi tolok mom ci suñu ben khutba juma buy wax mu ne gantax li koy bekor lo lutax gantax di bekor ci at ci adi mu ne ko suñ len ko joxe ren ngeen war ci doxal mandu niki pc bu baax ak nat bu baax lolu su essayé rek su amut ci souf si rek su amut ci meññenti miñ len di jox ci at mi rek bobu at mom paré len né day manki ndax li ngeen mankil ci nat ak li ngeen di mankil ci pc moy tax gantax gi di gantax gi day gedd bu geddu tut yalla natto len yen ñi yor pesas bu bon ak natar nat bu bon mu wañi ko ba nga xamné dort len tal nat ko nat bu mat ak nat bu manki ndax du ngeen ko dul gis mu jefe ci yeen lol ndeeram sa ngeen ci doon am du ngeen ko ci am bañ leen ko ci joxe ngeen wara lewet ca war ca bax ngeen moy ci yalla mo ndi leen jefe jefe ci lola bu natiyé manki wala pèce yi manki rek moy waral bekoru gantax ndox mi du soti bu bax ndox mi amul xorom amul dara ndox mu lewet la te beuri nak toy souf way gantax ne ala ñu ne ko lutax mu ne man mi ñoy passer passeré ci souf duñ ma pèce ma bax duñ ma natta ma bax moma téy ñew kon su ngeen bëggé natt yu bax su ngeen bëggé gantax yi fess del ci ko souf lepp lu ngeen ji mu fess del ak gantax ngeen facc sen soxla mu dess ndax xadru bi ñew na mahloum légi nak mom natti yi mom lañ leen digël ngeen diko matal lu ngeen di nat na mat bu ngeen di jaayé nat na mat bu ngeen di jëndé nat na mat bu ngeen di pèsé jaay na mat te bu mu upp bu ngeen di jaay di pèsé na mat ndax li ngeen di joxé ak jambour la te mu ngi leen di jox lu toll ni li ngeen koy jox ci ak wa ma nunasiluhu ila bi qadrin ma'lumin yalla ne warsal na yebal nañu riya hangalaw li lawaqi'a muy domagal niir yi yalla ne gis nga niir yi dañu empty ngalaw li mo len di tepp bañ fess ak ndox bu yalla nawé namé wacce ndox ci niir yi ngalaw li ñoy tepp niir yi comme sen kuyel getti ni ñu tebé sen nay sen gelam yu jigé ni fa tabarakallah bañu ëmb jural leen ay mburtu kadhalika non la ngalaw lé def niir yi tepp leen bañ fa dal yalla ne bo xamé ne ngalaw li tepp ne niir yi bañu fess del ak ndox yalla ne fa anzalna noy wacce mina samaay ci niir yoyu ma andoxum taw fasqaynakumuhu ñoo leen di nandalé ñun yalla ndoxu niir yoyu waaw ndoxu niir yoyu fan la ndoxu fan la ndoxum niir yi ndox mi leen niir yi di sotil fan la nek magasin yu yalla yi ci la nek wama antum deed yen bi qasinina ngeen di ndambu loho ñeel ndox momu dencu leen ko ak seen loxo de ngeen ko doon denc ci seen loxo da nga gis ku genné ci neegam rek maski rombu nit ñi dem ci tolam ba toyal ko bam toy xeb mu ñew tuddi ci lalam di xaxataay nan tolu diw ba toyut yalla bayewu leen bir yi nonu mom moy kiko denc moko mo leen koy nandalal wama antum lahu biqasinin te yermandem bul fatine rahman la mbollem ja mbollem luy dund ci kaw suuf yaangi dund ci yerm kaw yerm yaangi dund ci yermade sa borom subhanahu wa ta'ala wa taxna bu de taw mom ñepp lay tawal ñeppay toy ñi boyel ak ñi jihud ak tol yiñ bay ak yiñ bay yeb day soti waw bu fa gantax sawut bu ci jihu saxut buñ fa defut jihu muy sax gantax sax sax fa ñax sax fa di njeriñu xet ah ngir rek lim bind baña lot li ci dundé gantax gi jot ci yalla way nanaka ñun la nahnu ñun nuhi noy dundal wonu mit noy ray yalla ne moy dundal moy ray ana kudut yalla kuy dundal wala muy ray kan la yalla ne wana nu ñun al warisono ñoy doon mbinde fi fi tay ci suuf ku nek nga ne li mana li mana li mana talu ñu dara lulut ak momé lañu ut ci ko suuf mune yalla ne bis dana ñew ñepp dañ wacc ci suuf si baye mako man yalla mi ana ko don chef ak lamu chefone delona yalla chefam ga ana al kalija ak limu yelifone delona ko yalla ana ngu borom ngur ga ak lamu yelohon delona ko yalla ñepp dañuy faxasu ba set wecc nako yalla jëlal amuñu martaba teggu ci kaw suuf nak ci biir suuf ci lañu nan menteng ne nugum yalla neena nak man suuf lepp ñeyal man wa tabu choli beure ak xatcho bi mom xamna lan lay xaar moy buñu deme bay delo lañ mom nga xamne mom dong moy mom lepp mune mom lol doy naka ci wa nahnu al warisuna mutab mune pat da len deglu ngeen deme da nga bis da na ñew du ngeen ko soxla wa ngeen jeex ci tak lepp delu ci momelam ga wa to du ko xatcho gi yene koy xatcho ay mom du ko xatcho wa nahnu warisuna yalla ne wala qad alimna dila xamal ne yalla xam xamam dafa pek lepp du yeme la ci xam yalla ne wala qad alimna xam nañ al mustaqdimina ñi jitu minkum ci yeen li dalé adama ba ci jonni yalla tay ñu ku fi taxawagum nan mané yalla xamna la da nga joggé fi yalla ne wala qad alimna xam nañ al mustaqirina waxuma ñi fi nek te jogoguñ fi de waye ñi ñewagut sax yalla neena xamna len waaw ba bis penc ñi ñewagul sax neena xamna len bu ñewé mu xamni ñi samay gaay dañ ñew nañ kon mo dalay tektale ne yalla umpli wu dara yalla ne wayna rabbaka naka sabaram huwa mom yahsuruhum ñi jak ci ñi ñew ak ñi ñewagut ñoo ñepp bu kérégué mo len di bolé pang len tek len ci ben suuf so xamne suuf su sahira la yextal ci len len di tek pang len régler seni mbir inno nak mom yalla hakim ku xereñ ci jëfëm la alim ku xam bindefam la yalla ne wala qad qahna bindinanu al insana dom adama min salsalin ci xeer moy banik bu wo kon xane boko dore ngay mo nan kon kon ci le bindi dom adama banik bu min hamain xeer bobu min hamain joge ci banik bu ñul kuk masnun bu xign qut dom adama mu ngi joge ci suuf yalla dafa jël suuf moñ ci xéetu ndox yi mo tolok ni ndox yi tollu ci ay tiafka rek non la xéetu dom adama tollu ni xéetu ndox yi tollu moy xéetu jikko yi moy xéetu melokanu dom adama yi manam jikko yi li ndox yoy di saf mom la dom adama di saf lewet gaak jefe jefe gaak wi xat ga wa ba do meuna dekk kenn ba kenn du dekk ak yow nga bedde ko ndox wexna bañ bako fa nit wexna bañ bako fa ndex ndox lewet na bañ tank ko di nan nit lewet na bañ fop ko tek ci kanam lol yeb amna xetu ndox yi ci la yalla moñ doom adama bam ko moñe mu nek tin ban nak toy toy xep yalla bayiko fa bam xeso qut waw bam xeso qut mujj nak ñuul bu ñuulé nak mo nek hama masnun salsal la ak tin ak hama salsal la ñu moñ ko mu nek tin toy xep ba xegn ñuul mu nek hama masnun bayeti ko bam wo kon mu nek salsal yalla wal ci roham lolou sekkal la ay sekkali sekkal mu tollu ci temere at ak ñaar fuk ñetti ñen fuk yi la doom adam am ñen fuk yaat ñen fuk yaat ñen fuk yaat ñen fuk fan ñen fuk fan ñen fuk fan li la doom adam am ñen fuk yaat yoyu tin la doon ko moñe am toy xep mu nek tin yalla bayiko ñen fukki at mu nek ama masnun ñul kuk bayet ko ñen fukki at mu waw kon nek salsal mu bayiko bayet ko ñen fukki at legi nak dok ci war ruh mu nek doom adama wa ta doom adama atwaran tawrul am moy tabiya insan buñ demé ba bamuy juddu hit bu gor gi jaxaso ak jigen gi ba tokanté mi ni wacc ci rumu jigen gi not fa bobu da fay nek ñeen fukki fan bu maté ñeen fukki fan lay dogo nek halaqa moy lumbu deret dana fa nek ñeen fukki fan nek mudakha sukh nek yap yalla dog ci wal ruh bo sété lolou bay deppok ñeen fukki téméri fan ak ñaar fuk waaw légui bu fekkon nak sékkal bu jakk bé tawru bu jakk balé la yalla jël dooma adama nutfa di am ñeen fukki at halaqa di am ñeen fukki at mudduqa di am ñeen fukki at kañ ngeen di jiriñu seen jabot ki téméri at ak ñaar fuk sa jabar hëmb ko dogla ko himbil yak sa dom kagn ngeen di jiri ñante waxuma la hamb jigen di ko ëmb kagn lay noppulu legi nak moko soppi mu ñeen fuk yoyé mu def ko ñeen fuk fan mo gëna jig jigen de ñeen fuk yaat hamb ñeen fuk fan hamb moko gëna moko pu jam téméré at ak ñaar fuk bu ko jigen ëmbon téméré fan ak ñaar fuk hambop temiri fan ak ñaan fuk mo gëna nek njiglay ci mom ci dund ak ci wër gëram ak ci warté su ko defé lool nak bo démé ci fuqaaw yi dom ji bu juddo nit ki bu juddo takuhul yaay ji dafa wasin dom ji joyul bu ñëmé ci masabu maliki dañ na ku judd te joyula kèn dula sang ni ñu sangé niw ken dula sang ni ñu sangé niw ndax dula nit matula ken dula sul ni ñuy sulé manam ken dula julé comme ni ñuy julé ni duñ la sang duñ la sang duñ la julé bu juddote joyut amna nak ño xamné ñom dañ né dooma adama dal suñ na téné ndaw ci ëmb limu ëmb amna ci mom téméri fan ak ñaar fukk dal ndax fofu lañu waler ruh dooma adama muy dundu ñu ne kon dundu amna ci mom fum ko himbeel gannaaw lolu donti ci ñenti wër la wala juroomi wër la donti ci juroomi wër juroom benn wër la juroom ñaari wër fek juroom ñetti wër fek juroom ñenti wër fuñ ko fi humbe bu joyu tit dañ ko julle ndax dundon na ñu ne da dé rek way dundon na ñom lolu lañuy wax waaw bu fekke la judd nak matu téméria fan ak ñaar fuko ñu ne lolu dundugut ñom duñ ko julle te duñ ko julle ci maliki duñ ko julle ci ñé bu passé fofu nak téméri fan ak ñaar fuko ñu ne dundon na mom kay da dé ci biram dé way dundon na koku nak bu juddo ñom dañ koy julle dañ koy sang sang ko julé ko ndax dañ né li doom adam la won yalla dogal dé ci bir ndé way mom dundon na comme dundon na nak doom adam la won lolou lañu waté yalla né wala qad khalaqna bindinanu al insana dom adam min salsal min hama'in masnun hama masnun yalla ne wal jan bayi jinni te moy iblis khalaqnahu bindinanu kum min qablu ci jek ak bind ak adam mom nak ñu ko bindé minari samum ci safara samum safara so xamne toke la day tang rek amul soxat nak dila krek mune iblis ci lolou lañ ko bind mune adama ne iblis mune kon ñaara fi nek adama de iblis ñi nak ne iblis mo jur setan yi jaan mo jur jinni yi ñu ne kon ñet adama iblis jaan ñi ne iblis mo jur setani dafa am kurel bo xamne ñom duñ tup amna ñum jur mo jur yi jinni moy ñi nga xamne dañ dé tup ñu ne kon iblis ak adama ñoy ciosan ñi ne jaan mo jur jinni ñen ñi dañ ne ñet ñi fi nek adama muy abul basar jaan mo jur jinne yi iblis di baye setani mu melni lamine junju na ñu ne waxtu bi jeexna tabarakallah lo tim ci ndorte ba mu jeex ñaan ci barki ndax mu tabine ci ni ñalla defal mut ci lepp barke sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ñu ngi leen di jéggelu di leen balwaax xew xew yi bari na ci rew yi rew mi ñu ngi jalal mbolam ñu jitu ci kalife yeek njabotu islam gi yeb ak njabotu dekk ndor gi mbolam ñu jitu rek ñu ngi leen di jalé ñu ngi leen di masxo ci tiswi te diko bokk ak yeen di leen wax ne yalna yalla def leen ñuy dawal yu yalna de ci de di sen nof lay yalna yalla jigeel leen
1: amin yalla
0: yalna ñu dajé ak yirmande yalla
1: jey
0: sidna muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ba leen ñu aqbal leen leen haq yalna yalla bo le jigeel
1: ma sha Allah
0: assalamu alaykum wa
1: alaykum salam ñu jël ki ci line bi salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: oustad si
2: jam ñu leen di nuyu
1: ñu lay fay radio bi tuti wañi radio bi tuti rek
2: ñu islam
1: okay
2: te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi
2: ñu leen di siyaré di leen ñaanal
1: jërëjëf si
2: Oustaz Charno Alioune Diawara ñu ko ndokel ci programme bi te di ko rafetlu tafsir bi
1: machallah
2: ko ñaanal nak حمرًا طويلًا وصحة البدن.
0: آمين. آمين.
2: وطن واسعًا وخاتمة الحسنى.
0: آمين.
2: يعني بوله لين ينيب أن ين دفن يكو.
1: آمين يا ربي. آمين آمين.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: آمين يا ربي. آمين.
2: واو. دفن كون ني دف دعوة يب في راديو بي.
1: آمين. آمين آمين.
2: mang doon deglu Imam Touré bay Matar
1: waaw
2: mang ko doon deglu bu ñu jexale ci la serigne bi soga ñew so mu ngi melni mom mu doon wax ci bagwe bi ndaw yi dem bagwe mané ci topic bobu la doon wax mom
1: waaw
2: way ci fann bobu man lima ci wax moy xam nga xébanté bi né ci society bi xébanté bi mo sonal ndaw ñi
1: okay
2: bon nañu bari li dem ci balwé bi suñu bo xamone lañuy lëggé buñu démé
1: saraje bi nak amna sound bi bu wañé kon touti waaw
2: waaw waaw waaw xaaral ma fay ko manam bari na ñi nga xamne ñu ngi dem ci bagwe bi
1: waaw
2: ñu démé li ñi lëggé suñ la ko waxon fi do ko gëm waaw way fi su fekke amna liggéey yo xamne so ci nekké sa mbokk yi ak ñi nga xamne ñoy sa dëkkandor yi ak manam ñi ngay bokk di dund ak ñom ci society bi ñom ñolay xéb xébal la sa liggéey bo ba paré sofalal la ko mu jigi pour nga sax ci diko def sa da fay nek gatché ci yow ma jox la ci exemple tay so nekké ci pousse nga dem joxé guru ñu da mom dé mo indi guru gi way ñu né ana luy liggé mu né mom dé pousse la amé wala ñu né ah cham pousse pour fadi dara légui wala nga lacc mu né ah ki dé sareti mbam la amé ñu hay sareti mbam cham dé lolou lu dara di xébanté bi ak sofalanté bi ak manam yoyu mo koos ci xoli ndaw yi bañ gëm né fokk mbir yi rek fokk ñu dem rek ci bitim rew ko waye liggéey bari na fi té amna fi ci tam waye nit ñi ño xébanté ñom gi nga yalla waxon nañu loolu yëpp ci alquran la yaskhar qawmun min qawmin waaw yalla waxon nañu né buñ di xébanté xébanté baaxut so kon nak inshallah yenna yalla def deg ak top allahumma ijhanna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef oustad si mom nak waxtu wa jaray na fa jeex su ko defé rek
0: ci kaddu manam xébanté gi warna tax nga wara def bag wi wala det
1: wa comme fi dañuy xéeb ligéy yu bari ba paré bo féké goor nga wara am soxna dañ lay xépp ci yenn liggéey bokoy liggéey so waye bo démé félé nak bo mën nga liggéey bu né parce que fi félé duñ la gis fi duñ la gis félé waye fi buñ la gis ci liggéey bi bo joxé goor duñ ko jël amana borom bam mi ngay daw fi bu démé félé mu ngay liggéey lu gëna woss mbam mom nonu té bu la yoné goor nga jël ko ndax ya nga tukina moy xébaaté gi
0: tabati gi rew tax nga yeg gal mom ta manu la dox
1: ah bu fekke xam nga da ngay tollu fo xamne waaw waaw xam nga ba ngay dugg yow ya xaar gane da nga ag bu la lerone bu la ler
0: lo bañ ku la xeb
1: waaw ah si su jangat wala gis comme niko oustaz waxe non lañ ko meuna gisse because fi tolni waaw kula xeb parce que man nga nek ci keur gi tammi wara def ci keur gi xam mo lo def ci keur gi duñ la defo
0: ngay outil tiranga fan
1: subiti rew yi
0: yalla yor ko ko outil fele ci
1: bir wax deug yalla ko yor de te fo def yalla ko fa fi nga nek ni mu ngi fi fess del
0: yalla ne fi ngay outil tiranga fenen
1: ah waaw
0: baay nga ko baay fa nga wara outil tiranga baay nga
1: waaw
0: ah tiranga kay lacc yalla
1: ana
0: al hissata lillahi jami'an
1: waaw
0: te ñaaral ba mom dal bagn ko la xeb dal mom jarut fab sal tankum de jor dugal ko ci gal ci geej go xamne xamul ko
1: day banqaze
0: mu ko jar muko na
1: way la nga
0: jar muko xeb ma lu may wagn ji ngeen ni ci pousse aussi Gëm gëm ba des rek bama xébé ci lay yëkëti ko damay huti tiranga ci kiko yor
1: wa ñëpp gisewu ko non nak imam yo tamit ñëpp gisewu ko
0: xébon ya may ñaka xéb ëlëk xéb ma man dal
1: xéb ñu ko gisé imam ñëpp gisewu ko non
0: man luma xam xéb ma
1: waaw
0: xéb ma
1: am nga yow fi légui yow mag nga gune ñu ngi jox xéss
0: gune nañ la gamu ci mag ni ak ni ñu xam nga ci bayyi mag nak dara dana la
1: ko demb gune dañ ñun demb dañ doon dañ ñu daan tuddé tool tol lamine chama ngi ni te tol bu pare do gis dara
0: neex lol nak
1: waw neex lol te ñu ko don waw te daanu ñu wañ way tay nak lol
0: mbub mu may sol
1: wa tay nak lamine cham mom mu tay mi li bayam daan bëggu mom bëggu na lu ko raw tay
0: bobu bëggun nga ko
1: way du don ben parce que demba ñun ñu melone ak tay dafa outé
0: de li fi nek dafa dootul bëgg
1: du bo doyé du li fi rek kay dafa doyor xam na muko wona tuddé
0: nak bëgg ndax lu fi amul lu fi amul ku ko bëgg fo jël
1: c'est
0: benen ba li ñi def
1: doyor dé
0: daara yi fessuñ gune ñi dañ dem jàng
1: wa jàng sax légui problème la li jàng métier gën jàngatu
0: am dafa tél bo amul métier
1: métier dang lay dañ lay fay dé
0: bo amul métier am tél na ci yow gëmal ne tél am tél na am dañay tél dem leen outil métier ngeen am
1: waaw
0: su ngeen amé métier nak ndax da ngeen am métier te du ngeen am bu ngeen am métier am li rek la
1: li nga waxtan bu du jeex
0: la way xam na nga am mo fi nek bakkan bi comme topante wu legui yow sama gi taxaw sama gi courti courti pare gu dara amagut ñaar jëwar nga ne yow nga am ñetti jëwar wala nga am kër sa mag mu ci sa baye ko do xni neeg mu ngi jakkar ni neegam bi yow nga ne nga am sa kër ak bop koy samp
1: wallahi
0: lolu dama ne bëgg bi lan la
1: imam legui dal mu ngi non bo benen aljuma jam
0: baye baye bu ni ñi xaru rek
1: jere jef ak bokki ñi xaru rek ci wala ngay bokki lu lañu cërele won ci waxtu jox leen di dajé benen aljuma jam inshallah ñi nga bokki ñi nga bokki ci tafsirul qur'an
3: Amazing offer! Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
4: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your Afrimoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Yes! If you want to deposit 30,000, now you can do it all at once instead of the old way of having to do 3 transactions.
3: Cashing in and out just got 3 times easier.
4: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, AfriCell.
3: For more info, call 777.
5: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
6: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
7: Yo. Yo, Leo, you sound stressed.
8: I'm out of credit again. Mangi wants I watan you get out.
7: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
8: Lebalma? What's that?
7: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
8: Wait, so no more rushing to buy credit?
7: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
8: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
7: That's exactly the point. Out of credit, Africell's got your back. Anytime, anywhere.
8: All right, let me try this. So it's *232#.
7: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebalma service is here for you.
8: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
7: Told you. Now go handle your business. Tengai Fesa Borna.
9: Africell, the Gambia's leading network.
10: Hello, Africell family. Have you benefited from the Africell CUG plan?
11: Can you remind me a bit about the CUG plan?
10: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
11: That is amazing. What do we do to activate this?
10: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
11: Wow! Only $100 per subscriber?
10: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
5: Where Africell goes, nobody dares to follow.

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek xam naa ni ñu def ànd ak yéen ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Tey nag teewut ci kër gi, ñu ngi jégalu si loolu. Nañ leen indil répit nag boo xam ne moom moo ko def, moom Khadijatu Babacar Touré. Di nuyu mboolem ñi nga xam ne rek ñu ñuy topp fii ci kër gi, West Coast 92.1 fii ci Kotu, di leen balu àq ci àjjuma ji. Mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi fii ci kër gi, West Coast 1-2 staff ak management bi yëpp, ñu ngi leen di balu àq, di leen wax jumaa mubaarak, di leen baal àq, di ñaan yàlla boole ñu jégal. Noonu rek lañ koy defee tamit ci ñi ñuy déglu fu ci waay mën a féetee rek, ñu ngi lay jégalu, di la jégal te yàlla tax, ak ci réew mi gox yu fasantikoo ci biir réew mi, fu ci waay mën a féetee rek jégalu nañ la. Di leen wax jumaa mubaarak, di leen ko ñaanal te di ko sàkku ci yéen ak ci biti réew, fu ci waay mën a nekk rek baalu nañ la àq, baal la àq ci àjjuma yi, di sangu bés yi, di bés bu sell bi. Su ko defee ni ñuy def, xam naa ne dañ leen di bàyyi ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Su ko defee rek répit la, comme ni ñu leen ko waxee, ngeen bàyyi ci xel Faratay Njapp, ndax dafa am solo. Am na ñu bëri ñoo xam ne dañu jàpp rek, waaye xamuñ Faratay, xamuñ sunna yi. Ni ñuy jàppee sax, wala jàpp ñaata la ba tey, waaye lu mën a xew rek ñu delloo si waat ko pour rek fàttali leen ko, yéen ñi nga xam ne rek njëriñ la ci yéen. Ci àjjuma ji jot fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar, soxna Khady, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Sëñ Lamine ñu ngi lay fay di la wax waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.
0: Mbaye, ni ngi am jàmm?
1: Alhamdulilah.
0: Ana Cheikh Ibrahima
1: moo fa te wax na ma sax bi may ñëw, daf ma call sax de.
0: Mu ne
1: si yoon bi ne ma soo demee nuyul ma Sëñ Lamine, yàlla xam na ne
0: man de waxooma ko, waaye man moom laajte naa ko Cheikh Ibrahima. Ñu ngi koy ziare bu baax.
1: Su ma ñëwee ma wax la ne mu ngi lay nuyu bu baax.
0: Mba mu ngi si jàmm rek.
1: Mu ngi si jàmm.
0: Ana sëriñ bi borom ñaan gu réy gi moom it.
1: Moom itamit mu ngi fa.
0: macha allah.
1: Mu ngi si jàmm bu baax.
0: Ñu ngi leen di seet bu baax a baax a baax.
1: alhamdulilah, ñu ngi koy dégg.
0: acca, mu ngi noonu, am na foo ñu bawoon de ci àjjuma bi ñu génn. tey nag dama xamut foo dalay wéel wala dafa am loo ci saraaf te ñu dal di continuer.
1: aoudou billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yajal lahu iwaja thumma salatu wassalamu ala ashrafi alxalq sayidi alawalina walaxirin wa ala alihi wa ashabihi altayibin altahirin ajmain wa baad nuxayikum bi taxiyati alislam taxiyatu ahlu taqwa ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: mbokk yi ñu bokk yàlla, gannaaw buñ santee yàlla, julli si yéen tum bu tedd bi, ñu ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam, di leen ziare, di leen balu àq, te di leen baal àq, di ñaan yàlla boole ñu baal ñun ñëpp, di ñaan it suñ kàddu yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm, ci barke alquran bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Lamine, comme ni nga ko waxee rek, mbokk yi buñ fàttee ne ñu ngi ubbi woon mawdo tahara, ñi xuusoon seeg yéen ba nekkoon ci affaire yi Faratay sangu ak lan moo koy waral ak sunna yi. waaye yaakaar naa ne balaa ñuy dugg si mawdo bi, am na laaj boo ñu laajoon kerek, comme nuñ ko baaxoo di def rek, ndax dañ dee jiital laajte yi ba pare doog a dugg ci programme bi, ndax dañuy bañ dugg si programme bi laajte bi tardé waat. kon yaakaar naa ñu bokkoon di déglu programme bi yëpp déggoon nañ ko rek bu ñu laajee, ndax jigéen ñi nga xam ne dañ nekk di diis comme dañ nekk jigéen
0: ëmb
1: jigéen yi wërub
0: waaw
1: ba pare mu diis. xam nga am na ñoo xam ne emuñ, am na ñoo xam ne seen biir yi soo leen gisee macha allah dafay rëy rëy ba ñoom sax uuf ko jonkan duñ ko mën.
0: suñuy
1: dox sax da ngaa gis biir bi di balasante, di demee ndeyjoor, di demee càmmoñ. moom si boppam da ngaa gis dafay déexlu ba yow mi nga xam ne enuloo ko sax di nga am ñëwete ci moom. ñu mel noonu nag dañuy jël loolu, ndax loolu dina tax mu julli wàcc leen, dafa tax yàlla teggi leen julli wala déet. yaakaar naa dañ demoon ba commencé tontu laaj boobu rek, kool dugg. biñ paree ci kool bi am beneen laaj bu ñëwaat, ma nekkaat ci boobu ba fàtte ko. waaye nit ñi nag ñoo ma bàyyiloo xel ne su ma ñëwee tey nag naa ko gën a leeralaat bu baax, ndax ñoom tamit am nañ ci itte trop. moo tax façon laajte yi dafa baax, ndax ñaare da nga koy laajte yow fekk mu ngi ci xel yi ñu bëree bëri ñoo xam ne yàlla dogal na ñoom mënuñu koo laajte. kon Sëñ Lamine, julli amut kenn kum wàcc su dut ñaar ñii rek. moy ki nga xamne dafa am jigen ji nga xamne dafa am ngant comme nuñ ko baxo di comme nima ko waxe won aljuma bu passé rek ni nga xamne wer bu nek dañ ko dey gis koku julli wacc nako waxtu yi nga xamé né mu ngey gis baxam ak ki nga xamné tamine dafa am dom momi tamine fek mu ngey gis dereti wusinam rek momi tamine julli waru ko waye su passé ñaar ñooñu ak fo manta nek lum tartar ak waxtu yi num graw graw ndax so xolé sahaba yi biñ nekké ci xaré sax su waxtu julli jotté dañuy def tim tim bi dem julli ji su ñëwé ñeneen tim bi tamit démat ñi tamit nekkat di séfalé ñi nga xamné ñi ngi nekk di julli ta su yaakaarna su wacc julli doon wacc nit ci jëmono yoy nga xamné xajiyé a jassiyé yépp ngay ñëw bo wa mom niko non borom bi subhanahu wa ta'ala mëna wone ñi ñom nekk dima liggéey bu reey bi ñom téggil na leen julli kon ñi nga xamné ñi ngay ci xané julli xamuñ ci luñ nekk bi lolu amé nak ki nga xamné mom mo dis koku mom julli war nako julli waccut ko waye nak islam dafa nek diina bo xamne diina yombala nekul di forcer ken ci ne bay fos lima teud ni non nga koy jare dafa tek ay yonam yo xamne ni la wara deme waye so deme ba am ganta nak manoko legui yon bi wacc na la jeelal yon bi kon yow mi nga xamne da nga dis wala da nga wiradi da nga febar nga xamne am lo katani taxaw motax islam ne la yow dañ la waxone la taxawal jup koj taxaw tem legui munoko ñu ne la kon yow taxawal wedu legui muno taxaw wedu legui kon togal munu lo tok wedu munu lo tok non rek simple legui yow kon togal wedu legui munu lo tok wedu ñu ne la teddel ndey jor munu lo tedde ndey jor ñu ne la teddel chamoy munu lo tedde chamoy legui jaxanal
0: allah akbar
1: kon lolu yeb lum lay jangal moy sa xel mi waxtu julli wu nek war na koy fataliku naka nak ki nga xamne mom mu ngi wër kon bi lolou amé nak kon yow mi nga xamne yow yaangi dis nga xamne yow ruko bi comme nga tiyé sa ñaari beuti omini seug ci souf munoko soko défé sa dënd bi da fay minute dañ koy jël diko wéki diko ébbi légui su boba rawat na nak nga na yaangi dem sujooti ci souf so bëggé sujoot mom amana sa biir bi mo lay ñëk ci souf kon yow su boba yow tok ngay mun yow togal bi nga kabaré nga tok jang sa fatiha jang sa sa légi yow soy ruko da ngay djunjé non rek comme ni nga togué non mun nga jël sa bop bi djunjé ko non ruko way so démé bay sujjo tam nga xamné mun lo ag ci souf nga jël gëna jëlat sa bop bi gën ko mu gëna soufé ruko bi nga tahiyya bi mom ku nekk xamné da ngay tok nga tok tahiyya way waxtu julli bi mom bul ko baye motax islam bi nga xamé né mano bi man nga bëlé su nekké né mun lo gappar ko ci souf tamine tok amna ñoo xamne suñu xasse su nekké ombuñ sax ñom pour ñu gappar ko sax seen problème la rawati na nak solo ci biir féké su boba outal togu bi ekatiku nga tok ci togu bi ba paré jakarlo penku fas ene julli waxtu wi nga xamne mom ngay julli ba paré nga def li nga xamne non lañ la ko santé waye nak amane man dama dis rek yalla xamna lima amé momako tek kon man dotuma julléti nga ñoo amati doom tamit lolu togati ñaata fan nga ne yow tamit do julli ah wax deug yalla nak nabi sallallahu alayhi wasallam ne mal farq baynal muslim wal kafir tarku salah lan mo jaar suñu digante ak éféri rek mo nek baye julli te olof tam daf ko leral jullit moy julli kat bi sodu julli rek kon nekatulo julli kon lolu tamit nañ ko baye xel bu baakha baax ak lu febar metti ki nga xamne mu ngi nek ak yow feek yaangi yek ni muy defé itté di la xol ndox mi di dugg muy def itté di xol lek gi di dugg non naka defé itté su waxtu julli jotté mu la koy fatal ngay ekati bop be ka teural di xel mi mom musulame ñu mën tuddu itamin xel mi dina jang
0: su boba mba du laccé ndax mbiri japp nak
1: waaw lool motax tim am su nekké né mënulo japp tamin mën nga tim xagnna suñu démé ba ag ci loolu parce que ñi ngi nékkon ci sangu suñu jéxalé sangu ba dugg ci japp suñu jéxalé japp tam dinañ dugg ci tim ak naka lañ ko défaré ak ci lan yeen barab mo man tim inshallah suñu ci waxtu may mu am benen laccé bo xamné itamin fekkat nañ ko fi muy jigen ji nga xamne dafa laccé né mom dé dafa am borom kër mu ngi ci négi seyam waye borom kërëm daf koy sant né pour muy seyé ak mom ci buntu gannaawam té lolou ku nekk xamna né islam daf ko haramal té yunus sallallahu alayhi wasallam wax nañu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq bul top ngeurmandé ki nga xamne dañ ko bind ba am moy ak ki nga xamne mom mo bind gis nga négi sey yépp dagan na buñ xasse ba la al khair bam jox la cyan gi ba xamne fas nañ ko dal mo xam ci jakka jël su juma jël sa neeg ba ak fuñ ko munta takke waye baye jak ñako sédé yépp sédé nañ ne fim ne mom mayé nañ la amatu lu daganu sa digënté ak mom bam dess ñaari mbir ñaar rek moy li nga xamne dafa haram mutlaqan te ben jigen waru ko nangul jëkëram moy jigen goor gi nga xamne dafa fas éné di ñëwé soxnam ci buntu gannaawam su nekké daf ko ñëwé gannaaw waye ci buntu bi nga xamne fofu lañ baxo and fofu la andé lolu amul ben mushkila waye ci buntu moy démé gannaaw kër bobu mom dafa haram pour nit ki di ci sey amul naan top sa ndigal ji kër bobu mom dafa haram mutlaqan war lako nangu su lako santé da ngay bañ fofu bul top ki nga xamne mom lañ bind ba am mère ki nga xamne mo bind ndax lolu lañu yoonentou sallallahu alayhi wasallam wax ak lan jamono yi nga xamé né yaangé gis sa hayd jamono yi nga xamé né yaangé foot wala fi nga xamé né yaangi am dom di gis deret su boba jam ñaari place yoy nonu bobu tamine mën nga foyé ak sa borom kër mën nga ko bégal mën nga def ak mom lo buga def waye nak andak affaire jimaa bolo bobu mom su boba dafa haram da ngeen ko wara muñ ba waxtu wobu nonu jeex nga dogo continue kon lolu jigen jo xamne sa jëkkeer daf la ci bëgga forcer mom amul xamem téfi di and ak yow fi nga xamne fofu la ko islam daganal ndax mom jamono bu nek rek limay bëgg di la forcer ci fi nga xamé né loolu la islam harama kon su boba nak yow mom sey bi dang ci wara génn ndax sey bi kat islam moko mayé kon da ngay wara dox ci li nga xamne loolu la islam bëgg so len ko mënut ngeen takalé ko ku nek dem outil li nga xamne loolu nga bëgg waye bu nangu muy bakkar ba paré té di la ci bakkar lo kon loolu moy li nga xamne dal am nañ ko liñ wara léralal koko kon señ lamine yakarna ñaari laaj yoy mo fi rotone benen bi mom li fi non tontu won nañ ko won ba paré donte am nañu wax ni nañ ko gëna léra sa wa yakarna luñ ci waxon rek doyna sekk su ko defé ñu continuer waat su suñ mawdo bi nga xamné mom lañ ubbi won pour fatlikou wante ak nit ñi ndax ñi ngi nekkon ci affaire yi tahara moy lap yakarna wax nañ fi yeen ndox mo meuna lap ak xéti ndox yi nga xamé né ci melokan yi nga xamé né si ngay xamé né ndox mi man ta labal wax nañ tamine lan moy waral sangu ak naka lañ wara sango yakarna tamine wax nañ farata yi nga xamné yi tamine moy farata sangu nga xamné soko bayé rek sangu mi da fay yaqku sangu mi du mut soko bayé ta tayiko su nekké tayiwuloko tamine da nga wara dem motali wat ko su ko defé sangu mi doga mat kon lolu moy sangu janaba liñ fi waxon tamine moy li nga xamne mom moy waral sangu kon legi suñ joge ko ci sangu dina ñew ci japp ndax amna ño xamne mën nañu wax ne ñun lutax ñeke wuñ japp doko dem ci sangu waye so baye xel sangu bi mo gëna dis mo gëna kawé kon da ngay ñeke ci sangu bi nga ñew ci japp bi ñewat ci team bi su ko defé nga gis ne inshallah yeb dina jot akam kon bi nga xamé ne yow mi nga xamne nak tahara biñ soxla ci yow moy japp parce que waxon na len fi taharatul hadas ak taharatul khabas moy toj mi nga xamne dafa am barab ak toj mi nga xamne amul barab may len toj mi am barab moy toj mi am place moy nit ki bimu joge dem ci wonak bi tour ndox wala mu def dem gannaaw keur fi sobe bi gene xam nako mu rahas ko bem set lolou moy toj bi nga xamne dafa am place waye bimu joge ko fofu nak li tax toj mi nek ci mom ba tax man ta julli man ta lal kamil man ta wor kaaba ge kan moko xam fum nek ci nit ki ken borom bi subhanahu wa ta'ala moko xam ndax place yiñ lay laxas raxas lo ba pare nga mo ramuna nga doga meuna lap ku nek xam na place yo di genné sobe ndax raxasul lañ la wax nga laxandekul so raxandekul selmu yoyu non kan mo se xam fofu genné sobe nekul luy genné sobe waye kon ñaari place yi ni motax manela taharatul hadas ak taharatul khabas kon legi bi moy bu khabas bi ndax moy bi nga xamné amut barab waye nak dafa am place yiñ sakku ci yow ne pour nga raxas ko moy tax ñi xamne japp nga waye do mëna ñew rek jël ndox bi commencé fu mu la nexé nga raxasé ko fofu so paré nga né japp nga dédét ndax japp jaamu yalla la dafa am nuñ ko buggé kon da ngay ñew nga yéné gannaaw bi nga xamé né am nga ndox bi nga xamné mom lañ soxla nga yéné ñew commencé ko ci sa loxoy takku njaray mo taxone mané len place yi nga xamné da fay sét ndox ci japp yépp sunna la té ñett place yépp ño toplanté ndax so len baye xel waxon na len ndox amul melo foko def num mel rek nonu la mel legui yow bala ngay dugg ci ben farata dina fekk nga xamne yow ndox mi nga amé ni man nay dem wala man ta dem man nay japp wala man ta japp moy bi nga jëlé ndox mi def ko ci sa tenk bi ni sa tenk loxo bi num mel non la ndox bi mel kon kolo bi soppeku wut moy melokan bi soppeku wut nga galaxnde ko boy biñ ko saxé na ñaj ni ndox mi su safé xoram xam nga su safé sukar xam nga su amé benen tes xam nga ndax ku nekk xam na né ndox amu tiaf ko dafa lewet légui bi ngay soroxnde ku tamil xam nga ndax ndox bi amna xet wala amul xet kon lolu moy jeex sunna jeex nga dogo nak dug ci farata kon da nga gis ne bala ngay dug ci farata rek xam nga ndax yow ndox bi man nga ko jappé wala mëno ko jappé légui lolu motax mune la né farata ay ñapp juroom ñaar la lolu julit bu nek daf ko wara mokal mo xam ku goor la mo xam ku jigen la jamono bu ne yaangi takko ñapp jamono bu nek waye amna ño xam sa len betonté teb na len farata ay ñapp ñaata la duñ ko xam sa dañuy ngaan té légui yow su néké xamlo ko so jappo sa japp bi am sik naka nga koy défaraté ba lolou benen problème la motax mu né juroom ñaar la bu ci ñëk moy yéné motax waxo na léne innamal a'malu binniyat lolou yonentou sallallahu alayhi wasallam wax mu né jëf yépp mu ngi accu ci yéné motax jaamu yalla yi bo ci mënta wax rek farata bu ci ñëk rek moy yéné lañ lay wax ndax fokk nga am ci yaqeen né li nga wara def bi doga ñoo moy bi nga yéné ba paré nak nga raxa sa xarkanam nga xona la fi nga jexale sunna yi setu kay japp bi fofu la farata bi tambale kon legui da ngay raxa sa xarkanam bi xarkanam bi moy liko dagge ci saxu karaw bi ni ci jebi ba ci saron sikign bi gudday yaatu way bi sa digante ñaari nopp yi
0: yeb fi lel bi dale
1: wa yeb dafa wara toy amu dara lo wara baye xut xuti bot yeek yep wara toy waye da nga gis ño xamne dañu jël def ndox mi ni soti ni rek mu li wa su baba digante nopp yi ni wextal deret baxu dafa wara mat yeb digante ñaari nopi yeb dafa wara toy digante fu saxu karaw bi em ni be wacc su nekké né xoma joxom lañ ko avance nekké joxamut kay joxam moy comme yi nga xamné dañ day am karaw bu bari bam ñowé ni
0: waaw ak ci kay
1: waaw mom fi nga xamné mom la doom adam ak baxo kawari bopam difa em waaw fu em fofu nonu be wacc ci sikign bi ni lolu moy gudday xarkanam lolu su boba nak yeb daf ko wara raxas bam set warta jël ndox mi tamine soti na yure bay non dede daf ko wara raxas mune wa ghaslul yadayni tamin nga raxa ñaari loxoy xam nga waxon na fi loxo waye bi moy digante takku ñarabe moy jigeen ñi fu ñuy tak seen lami non wala ñi nga xamne goor ñi seen montor yi dañuy tak waaw duñu rek de tak digante bobu be sa cioñcu bi lolu lañuy wax takku ñarab digante takku ñarabe ba sa cioñcu bi lolu moy farata kon dafa melni loxo bi dañ ko xaj ñaari xaj ndax bima ñeeka wax deg ngeen bi may wax setu kay ndoxe kon loxo bi ñaari xaj la am legi moy ci digante takku ndarabi ba ci cioñcu bi bobu tamine farata la ak massa bop am nañu bari suñuy japp dañuy massa seen bop yi ñetti yoon
0: waaw
1: dedet da nga wara def ndox bi ni nga jël sa loxo bi tek ko ci sa kawar fiñ la waxon ne fofu nga wara tambalé ci li bi naka ci selmu bi legi fofu ngay tambalé na egal si bop bi nga dem yobbu ci gannaaw ba bam ag ci ndongé nga gis na karaw gi yeb dem na légui massa bobu nonu nga def ko non ben yoon la ben yoon bobu rek la nga ko wara def bobu farata la waye dafa wara ñëwaat nak su ñëwaaté di ngeen dégg fuñ koy lim inshallah waye dem gi mom si bobu si farata yi la légui bi nga raxas massa yé sa bop bi massa lañ la wax xam nga si sangu bi mom dañ la waxon dang ko wara raxas yeb bam toy waye si japp bi mom ak sa karaw gi lu mu bari bari jarul ngay jël ndox bi diko ci dugal nan ni ni dedet soko massa yé ni si kaw rek baxna waye nak na fekk mu nek karaw yi nen mo fa nek su fekke amna lo xamne dafa jaar digante mo karaw gi parce que waxna la

0: dembi
1: waaw ak raxas sa tanki ta sa tank bi ta ndeyjor bi ak chamoñ ñaari tanki yeb ngay raxas do bay ben ben tank bi dedet ak tamine nga raxas ko be sa dojor bi ak nga ak rag bi rag
0: rag manam ni ngoy ragge ni
1: waaw ni ngoy ragge non legi ma wax na ñaata jurom ben ak jokale bi
0: muy
1: jurom ñaar kon yoyu moy faratay ñap ñep dañ ko wara mokal comme niñ mokale fatiha nga xamne so jappé ba paré dem rek fekk bay nga dara lo xamne ci farata bi la rek naka nga ko wara defé parce que légui exemple su nekkone yang doon japp légui bi nga selmo bi nga raxé sa loxoy ni nga laxandé ko nga wara soraxandé ko rek faté commencé selmo légui sa xel bi su ko dajé naka nga wara def amna ñoo xamne suñu seen xel su ko dajé dañoo wëñé ko waat te waru ñoo wëñé ko parce que yow xass nga xaraf ci farata ba paré farata mo upp doole sunna ta soraxandé ko bi ci sunna la bok kon légui do wëñé ko da ngay dem ba japp bi paré nga doga ñoo agalé sunna bi kon lool mo su nekké xamé wu nak li moy farata ak li moy sunna kon bobu benen problème dafa ñew kon yoy moy farata yi légui nak ñu ñew ci sunna yi lool mo taxone ñu tepp biñu joggé ci massa bobu ñu légui sunna sunna bi moy rahas sa ñaari loxoy ni fi nga tambalé japp fi ngay waxé bismillah ñaari loxoy fi ngay tibé di lek noon waaw fofu waaw ci baraami fi ñek ak li xonk noon yépp nga rahasu noon ñaari loxoy yépp ngay bolanté rahas ko bam set ñaar lolu sunna la moy ba ci takku ñara bi moy fim émon fofu tamine soy dem ci farata bi fofu ngay tambalé mune tamine ak galaxndé ko ak soraxndé ko ak genné wa ndax mi soraxndé ko moy bi nga jëlé ndax mi def ko ci sa loxo bi ni ñi sa bu ko ni tuti mu dugg waye do ko lefi bu baax soko lefé su aggé daf dé mini sa yuur bi kané lay dafa metti motax comme lifini bakkan bi ni rek nga bañ ko ñi sa bu baax baax non da ngay def ni rek pour mu dugg ci baxi bakkan lolu sunna la genné gi ng koy genné wat ndax bi nga défé lolu nga jëla sa chamoñ bi wal ndox bi lolu moy genné bi
0: manam melni kuy ñandu
1: waaw mu doolu gennat légui ak délo massa bi xam nga massa bop bi waxon na léne da ngay tambalé ci jëwé jëm ci ndonga lolu farata la légui bi nga jëlaté ci ndongi nak ñëwaat ci jëwé lolu moy sunna bi kon bop bi amna ñaar mom ben bop amna ñaar amna farata amna sunna bi nga dalé ci jëwé dem ci ganna lolu bop moy farata bi way légui bi nga joggé ci ndongi nak ñëw ci jëwé bop moy sunna bi ak massa sa nopi nopp massa nopp waxon na len ko ci sangu ba niñ koy defé tam moy ne da ngay jël baram wa ni ngay korokoro nopp da ngay jël sa bar ndox bi fo nga toyal nga def sa baram sané kay bi ci bir pax bi nga jël baram ndey bi def ko ci gannaaw taban bi ni lolou moy massa nopp ak bessal ndox mi ci digënté bi comme bi nga jëlé ndox bi ni pour massa ci bop ba paré def ni nga jëlat ndox ci digënté bi wat dor ko def ci li xam nga am na yo xamné dañuy suñ massa sen bop yi rek non lañu waccé
0: wa waccé rek korokoro
1: korokoro ko
0: waaw
1: wa bah bah na de wayé lolou du sunna li nga xamné moy sunna bi nga xamné moy li gën matalé bi nga massaayé bop neul dello wat ko lolou doy nako légui da nga wara jëlat ndox ba paré nga défar sa loxoy doga massa wat ci sa bir nopi
0: lolou ñok mag ñékoy gën di def nak
1: guna yi nak kon mag ñang li la nax kon
0: waaw mag ñi comme dem bi ñew rek laalale ko sen nopi mag ñi la ko dey baye xel amna yenn mag dama leen koy dama dey baye xel lool xam nga ko mëna waxal
1: bessal ndox bi ci digante bi nak lool sunna xalaas so leen ko mënta def rek nga def ni seeno kassan defon rek
0: bañ
1: gisee mag ma da japp rek japp bi doy war lool ñom ñaar ñu wérante rek ne ñew ci mom nako ne dañ bëgg nga sédé ñi pour nga xolal ñi ñu japp
0: ku mëna
1: ku daaka japp ci ñun ñaar ñom ñaar biñu jappo mu gis ne ñom ñep seen japp bi amul outé man né waye mom nimu jappo du non motax nit tamit am fahmu dafa bax comme koku xalé yi xam nañ fiñu wara jaar ak mom waye momi tamit amna xel
0: waaw
1: parce que xam na né ñi mom lañ bëggona
0: jëmal
1: kon lolu moy sunna yi ak toftalé digënté farata yi xam nga so baye xel farata yi dafa toplanté ndax bi nga sel mo yaangi dem ci loxoy
0: waaw
1: nga joggé ci loxo bi dem ci massa bop bi kon lolu dafa toplanté mu toplanté gi mu toplanté nonu tamine lolu sunna la comme soy japp tartib bi niñ la waxé na la non ngay jappé nga jappé ko nonu lolu tamine sunna la motax nak gi nga xamné ñom dañuy wax né ñom ci alcorane rek lañuy bassé motax affaire bi dina xala doy waat ndax alcorane mom wax na né nañ dem japp waye sunna yi ni yépp isilut ñuko bam ñu waxé nañ julli tamit waxul ñi ñaata rak lañu wara julli waxul ñi ni lañuy julle waxul daf ñu wax ne nañ ko taxawal nañ def ci waxtu yi kon ñaar yi ñepp wara mëna and alquran ak sunna kenn du mëna gom ben baye ben mukk kon lolou tamine sunna la legui nak mu ñow nak dila waxal na la sunna yi ba paré na mu bëgg lay xamal nak yow legui so faté farata naka la ko wara def legui su nekké na yow ya ngay japp ba paré nga faté farata waye biñ ko faté nak dafa djégé comme yaang ci bir japp bi paré gu legui yow da ngay def yene lifin bobu nonu rek farata bi nga xamné mom nga baye comme exemple legui ya ngay japp ba ci sa loxo bi leg nga raxas loxo ndey jor bi rek faté raxas bu chamun bi continue dem xam nga legui baye nga farata parce que waxna la loxo bi fofu ba ci tionch bi lolu farata la legui bi nga continue nak dem ba ci massage sa bop bi koro koro nop baye raxas tank rek sa xel dej na yow mi kat sa ben loxo bi nga raxas waye benen bi raxas loko kon yo fatlu ngo ko ci lu djegge kon su boba nak nga wara def da ngay dem da ngay eggali japp ba pare nga raxas ko ci yene nga raxas ko ne da ngay yene pour motali waye su fekke ne nak dang ko fatali ko ci lo xamne ni mom dafa djegge kon su boba moy dang koy def su nekke dang ko fatali ko ci lo xamne dafa sori kon dang koy def mom kenn kesse farata bi kesse kesse ngay baye nga bi nga baye won kesse mom ngay dem rek yene ko def ko waye su fekke ne dafa djegge comme soko defé ba pare da ngay continuer wat li nga xamne mo dessar ci japp bi nga agali wat ko xamna jere jeuf seigne lawine gëna buñu delsi waté rek ñu continuer wat ak yeen ci li nga xamne su lool lañ émon wax nañ len lan moy farataay njaapu wax nañ len tamen lan moy sunna yi legi nak ñi ngi won ci li nga xamne su nekké yow da nga japp ndax doom adama mom ku nekk xamna ne al insaan la moy fatte kat bi waaw mom da fay yomb fatte te li nga gëna min nak gën koy yomba def ci lool nga gëna mëna amé fatte sax kon su nekké ne yow da ngay japp yalla dogal nga fatte lo xamne farata la xam nga lool motax ci suma jël ben wax ma waxone dañ wara rañé lan moy farata bu baax ndax soko rañé wut soko fatte rek benen problème ñëwaat na na amna ñoo xamne sax mën nañu faté sax dara rek seen xel daj ko rek dañu wara dañu dem tambali waat japp ta fekk su nekkon xamne du ko jaraat du jar ñu koy tambali waat motax mu lay leralal ne su nekké ne yow da nga faté lo xamne farata la waye fim ko faté lolu dafa nekk fo xamne dafa jégué comme yaangi ci bir japp bi kon da ngay dem def lolu rek da ngay continuer def lolu rek continuer waat japp bi mu jeex du jar ngay dem di tambali waat
0: waye su fekk
1: wa jégéna su féké né dafa yagg nak comme da nga paré ci japp bi ba joggé fa mëna am sa julli nga ba paré sa xel dor ko laal ndax xel mom duy tok da fay nek du windélu rek sa xel doga daj né yow mi kat bi nga don japp li ak li mo xamone kon légui su boba du jar ngay dem di jappade da ngay yéné rek fi nga xamné fofu nga faté won nga yéné ko rek raxas ko ba paré su nekké julli won nga dem julli wat parce que da nga bayyi won ci japp bi lo xamné farata la waye su féké né da nga bayyi lo xamné nak sunna la kon mom tamine su nekké né dang ko baye way bi nga ko fatali ko fekk dug nga ci farata do wagne ko wadé da ngay continuer ba japp bi jeex nga dor ko def ci yene bi nga xamné bobu nga faté su nekké né nak dang ko fatali ko fekk dafa sori moy né comme nima wax ci libi baye joggé ko nga fi nga don jappé ba paré wala julli nga ba paré sa xel dor ko laal su boba dang koy dem yene ko def ko way do bam wa julli gi ndax mom sunna bi way dang koy defaat ngir benen julli fekk nga amé japp bu mat way do motali do dem di julli wat su gis nga num outéé ak farata su dé farata la da ngay répétat julli bi dang koy baamu wat xamna suma waxé baamu ñu bari duñ ko xam moy fang koy défaat fang ko wara défaat waaw répétat ko su nekké né nak sunna la kon dang ko dem def ngir nga amé japp bu mat wala tamine su la ci benen waxtu julli fekké nga mëna japp nga mëna julli ak japp bu mat waye julli bobu non du dar nga koy julli wat bi nga xamné julli won nga ko ba paré
0: machallah
1: akana seigne lamine
0: lolou amna solo batay ci japp bobu tamine bëggon na tamine nga léral ci lén ci niñu jappé tamine japp amna ñuy ben amna ñuy ñaar ñaar manam bo raxo sa raxé sa loxoy amna ño xamné dinañ ko def ba ñetti yoon amna ño xamné ba ñaar yoon amna ño xamné ben yoon légui nak ñu bëggona xam rek ban la ci ak naka lañ ko wara ndax ku ci nekk am nga li nga ni ngi koy défé da am nga ko
1: jërëjëf tamen ci lacc bi nga lacc non amna solo trop mën na am xëñna su nekkon ag nañ ci ngeneeli sax mën na am dinañ doon fekk fofu nonu lacc bi nga lacc waye comme indi nga ko itam ba légui rek ñu léral ko ndax japp soko baye xel benn bi mo ci farata waye ñaar bi ngay def ak ñettel bi ngay def yépp lolu ngeneel la comme dañ ko sop ngeneel la waye nak ki nga xamne mom ben rek la wara jappé fekk mom mu ngi tilimone def yo ndax ben bobu mom dina ko mëna doy légui nak yow su nekké né def nga ñett ben bi nga xamné mo toyal ciiri bobu moy farata bi ci yow légi su ko defé yeneen yi nga xamné daf ci doléku ñaar yi nga xamné daf ci doléku wala benn bi nga xamné daf ci doléku su nekké ñaar ñaar nga jappo kon lolu da ngay japp né lolu ngeneel la ci yow waye so gisé ko xamné tamit mom nga jappo benn kuku tam jappal né mom tamit jappam bi baxna ndax benn bobu moy li nga xamné moy farata ci mom so gisé ko xamné da fay jappo ñaar mom tamit ba légui jappam bi werna so gisé ko xamné da fay jappo ñett té lolu moy li nga xamné mo gëna bëri ñun su suñ afrique gi ñett yi lañuy japp wayé ñett yépp tam and ak lolu neen xamné benn bi nga xamné moy toyal japp bi rek mo ci nekk farata ci yow yu ci dess yépp dafa nekk ngénéel
0: machallah fofu lerna su ko defé xamna ñu ubi line rek andat ak ñi nga xamné ñu ñuy top 7990995 save japp gi dara comme ki japp té amna gom bo xamné ci kanam la né bëggul mu lal ndox wala daf koy dégg wala bu gis na gom bo xamné dina ko dégg bobu naka la wara mëna jappé mom
1: wa lolu motax koku mom dañ koy téggil japp bi rek ci bopam ndax su nekké né gom baangi nekk ci xarxalam mu wara raxas xarxalam da paré di dégalé xarxal kon mom bala lolou kay mom bokku na ci ñi nga xamne teggil nañ ko japp bi rek mu dem tim mu ci ahlu tim bi lay bokku inshallah na su fekke ne kenn nekku ci line bi rek
0: non amul kenn ku ñew ci walu li to japp de
1: bon wa lolou la bëggona ñew kay dama ragalon ne waxtu gaay mo jot rek
0: wa ñew ci ñew amna déssé nañu tuté nak
1: dama bëgona teunk li nga xamne moy yaq japp
0: amna ku ñew de way demal na ngok gaay dal xamono ñu def ni
1: dañu xam ci nepp bi la xamono de way ñu ñew yëm ñi ngay gëna rëccat ñu
0: wa dañu dugg di gënaat way ku ci mëna ñew rek ñewal ñu and ak yow
1: kon li nga xamne da fay yaq japp ay mbir la ak ay sabab mbir yo xamne mom mubasharatan su xewé rek amatul lam lamé xamnañ ni li mom yaquna
0: fokk jappat rek
1: wa fokk jappat fekke ko ak li nga xamne itam sabab la manam yoon la ci yoonu yaq njapp yoon wo xamne dal ku ci tege rek mën nañu xamne ki su joggé ci yoon wi dal li gën ci mom moy mu dem jappat kon mbir yi nga xamne mom moy yaq njapp mom mubasharatan lolu suñ ko waxe moy tour ndox nit ki su jappé légui sax mu dem tour ndox aaju lim tour bari nak bari wut ku nek xamna tour ndox moy dem ci wanak bi tour ndox mota way waxuma kom jël ndox ni rek tour ko su boba jappam bi yaquna ta lu bari tamit ñun jigé yi dañ ko def da nga gis ko xamne domam dafa tok ci pot petit chambre bi
0: manam ki jappu paré dem saw
1: waaw
0: bobu jappam toj
1: ko ko jappam mom tojna bo bashar sal amatu li ak lalé la japp bi yaquna ki japp bo paré tamit dem gannaaw kër koku tam jappam bi yakuna mom amul legui la japp amul japp bu yag japp dal likoy yak
0: dem gannaaw keur na
1: moy ko xamne dafa dem ci wanak bi
0: dafa dem douce
1: wa ku dem douce koku tamit jappam bi yakuna ak ko xamne tamit dafa ngalawal nit ki su jappe donte daga japp para sigi sax di wa ashhadu an la ilaha illallah rek yalla dikal ñew ngalawal bi ñew da nga wara jappat fofu non amatu nan legui la para japp wala det su baba japp bo mom yakuna da nga wara jappat ak tamine ki nga xamne dafa japp tamine mo gis mazio wala mo gis wadiu mazio lolou ndox la bo xamne ndox bu sew la bo xamne goor moko def faral di am daf de ñew ci mujjanteli tour ndoxam wala ci lo xamne wadiu tamine da fay ñew ci lo xamne comme ci xelat bu ndaw comme nit ki tok jakarlo ak soxnam diko xolin bo xamne mën na am lum yek ci mom fekk mu ngi jappone kon su boba nak ndox bu ndaw bobu muy gene lu tuti lolou tarata su lolou da fay yak njapam bi su yegge banex rek wala ndaw si nek di wax ak mom wax yu neex yo xamne ah machallah duguna ci xol bi mu am lum ci yek
0: manam dal jakarlo nak jigen budu sornam rek parce que dout gor gu nek sa son rek ngay jakarlo
1: da haram nak mu jakarlo ko xamne du soxna motax ma misale ko ci soxna bi waye da haram
0: dang koy refetal rek dang ko bu ngor refetal rek waye jala ci digg bi rek ak ko meuna don nak wa jakarlo wara def dara gene dara li mo la war
1: wa lolou tamen su boba nañ xamne japp bi bom yakuna mutlaqan
0: okay
1: sabab yi nga xamne dam da fay yak japp moy ki nga xamne dafa japp ba pare dem teud di nalaw nit ki su xasse nalaw xamatu ci bopam dara kon koku liggen ci mom moy su joge na dem jappat waye nalaw nak borom xam xam dam dañ ko xaj dañ wax ne nalaw bu 10 légi lan moy nalaw bu 10 ajo ci time bi nga teud yagaay bi wala gataay bi ñi ne waxtu wi nga bi nga xamé ne geuf nga nalaw nit ki duguna ci neeg bi jël dara ba gennat te yow yegulok yow nalaw bi nga nalaw 10 na donte 5 minutes la sax 10 na waye su nekké ne nak yow bi nga teudé itam yag na waye ku duggu yegg nga ko ku genn yegg nga ko kon su boba lolu tuday bi yag na waye nelaw bi disut kon borom mën na am su nekké né dara xew né tamit mom dina xamné dara xew na lolu moy sababu bi bokku na ci sababu bi tamit ah xom nit ki su jappé ba paré rek xom xom nak likoy waral bari na waye al muhim dal mom xam amna su ximbal liko moy dafa wara dem jappat bokku na ci tamit nit ki jamin mu mandé
0: waxtu jeexna ñu bayila nga tagoto xamna benen yoon bu ñëwé motalé
1: ñëwé dalé war fofu
0: rek dalé war fofu ko dal di continuer anti ndey sek ma ko doon gis mu ngi yurndo waye ñu koy nuyu bu baax
1: xamna benen yoon network bi dafa dessa neex parce que police yu bari dal
0: ñu ngi
1: dugganen waye mënu ñu exé waye non la aduna nak nekk ne bëru bëssal rek mu nga am ko comme ni nga ko bëggé kon ñu ngi nuyu waat ñëpp rek di leen ziaré di leen balu ak di wax né ñi ngi ñaan yalla lepp luñ fi wax rek ya na nekk lo xamné neex na borom bi subhanahu wa ta'ala ya na ñu yalla bolé ci allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ñu nga xamné suñ déggé wax dañuy sétlu ci gëna rafet ñu top ko képp ko xamné dugg na fi tamit ñu koy sante bu baax diko gëreem ñu nga xamné ñi ngi top programme bi tamit bëggona dugg ta mëna ñoy dugg ñu ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di wax né ñu bari ñi ngay jot seen call di xamné dañu top programme bi waye yalla xamné yalla rek tax ñing koy deglu ñing leena baye ak yalla suñu xel daf de nek ci ñom waye dañ de baña dugg ci detaay ziaré nit ndax so xasse tudd ki tudd kele rek su yagge lolu da fay jël waxtu bi ba nga xamne luñu leen bëggona jox duñu leen ko mëna jox lolu motax ñi mbeustan lego lek tay programme bi ñi sacc tudd ñaar benen programme ñi jëlaat tuddaat yeneen ñaar ngeen ñukoy jéggal rek di xamne non waxtu bi mo démé nonu waye yeen ñepp am neen yene pour kenn ku nek rek ñi yégal ñi wan la sa yeg yeg ci suñu toggé ci programme bi waye ñi nga xamne yalla mi nga xamne mo matalé ta mom dara du faddu ci mom mu ngi lenay yek mu ngi lenay gis yalla yalla fay len sen
0: def
1: di djegalu di len balu ak sen mbok la sen talibe khadijatu babakar tore assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef sohna khadijatu babakar tore ñu ngi lay jajeufal

0: yow no def ya ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu graw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñay su Khalidia bi mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
1: xara de kon jëna tut may do bay daanu pour jënd ci credit
0: dedet nga pour def yo mané be bugga de ñu né le coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
1: lolu yombalé di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét ba xam te du start wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizo, the Gambia's leading network.

imam ni ñaanati fatali ko mako jidi jitu yef ñaan la ñaan la ñaan yalla yeneem ne jégeere nga xalé ak jenn amé jëna fi dawsi ñaan gi fatiye ila sabbena bismillah bismillah.

1 million bu nekk koy 5000. 1 million bu nekk yaa ngi koy génneel 25000. Mbokki julit yi, yoon bi yomba na. Lu xaalis bi bari mun nga koo calculer ci benn toogaay, ci benn jotaay bu gàtt. 1000 dala si yaa ngi koy génneel 25 dala si. 10000 dala si yaa ngi koy génneel 250 dala si. 100000 dala si yaa ngi koo génneel 2500. 100000 bu nekk 2500 nga see génne mooy zakat bi. 1 million bu nekk yaa ngi koy génne 25000. 1 million bu nekk yaa ngi koy génne 25000. Mbokki julit yi, lii yoon la boo xam ne bu yomba la. Ku nekk mu nga koo tig gestee ko sa mobile nga xam ko, doo ko laajte ci kenn. Te ñu xam ne alal yi nga xam ne war nañ cee génne zakat du xaalis rek. Bitik yii ngay gis, magasin yile, supermarket yile, moto yii ñu teg ñuy jaay, bitik yére yile, bitik yii jaay foga jaay baloo yi, bitik maalo yile, yii yépp su ab bi jeexee danga ñiy jaay nakalaati bagage ci moto yile, yii yépp. Waaye ñun léegoo léeg ñi ñi dañoo xatal zakat bi nga xam ne ci xaalis bi nga dencee rek lañ fonge mooy zakat. Du noonu, bitik yi si koñ yi yëpp di nga gis ñuy génnee zakat, su at bi jeexee dañoy value li fa nekk ak li ñu am yëpp ñu génnee ko zakat. Wa dalilu ala dalika alkitabu wa sunna wal ijma, loolu alquran moo ñu ko wax, ak sunna ak ijma. Ijma mooy mbooloom jullit ñi, borom xam-xami jullit ñi, ñi ragal yàlla. Qala subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata warkau ma raakin. Yàlla ne na ngeen taxawal julli, na ngeen joxe asaka, na ngeen ànd ak ñiy ruku. Kon gis nga ndeke génne zakat piile la ci piile yooyu. Waaye mu waxaat ci beneen aaya, wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah inna allaha bima taamaluuna basir. Gis nga li ngeen jëf di ko def yàlla ngi koy gis de. Yàlla ne taxawal leen julli, joxe leen asaka, gis ngeen li ngeen ay jiitalal seen boppa ci ay jëf yu baax ci àdduna bi le, di ngeen fekk yool bi ak tiyaabo bi fale ca yàlla, di ngeen ko fekk ca yàlla. Waaye yàlla ooyaat ñu si beneen aaya, ya ayyuha alladhina aamanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al ardi wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid. Yàlla ne wërsëg bii ma jox leen ak li ma leen ay génne ci suuf si le ci ay meññanteef, na ngeen seet yu baax ci li ngeen am ngeen joxe ko. Bu leen tànna lu ñaawli lu bon li joto déedéet, ci li gën a baax, ci li gën a dagan ngeen jéet génnee ko ngeen joxe ko. Liñ si jiital nag mooy zakat, waaye mu yaatu dem làmboo mbaax yëpp loo ci def di nga fekk yool bi ak tiyaabo bi fale ca yàlla. Moo tax yàlla suñ borom bi subhanahu wa taala mu waxoon yonenteem bi ne xuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mu ne ee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jëlal ci seen alal bi mooy jullin, jëlal seen alal bi sadax te mooy zakat, nga laabalee leen ko, waaye nga sellalee leen ko, nga laabalee ko alal bi, nga sellalee ko alal bi. Ak lu dul loolu nag ci ay aayaat yu bare ci ay aayaat yu bare. Li mengale zakat ak julli rek dem na si juróom ñetti fukki aaya ak ñaar. Waaye fiñ mentoon zakat si alquranul karim dem na si ñetti téeméeri aaya.

jaakale digante julli ak zakat di nga gis kuy julli wakirlu ci lol lol di julli wakirlu waye mu am alal wara genné zakat te du ko def am nga fogu julle neen la du baat bu neexa deg nak waye yalla ko wax koku julleen neen la ndax fi wax nañ ne juroomi pila mo enu islam te zakat nek ci boka ci pila yoyu kon kuko mabba rek mabba nga islam yalla ñu yalla musal ci lolu aqulu qawli hadha wa astaghfiru allah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: you are in a moment in time right now where anything is possible, because the great physician is here.
1: Waim boka ñung leen amal xibaar gu ne bayeko Christ Embassy mo nekkani programme bi faj buñu am ni mu tudda Healing Stream Life Healing Service ak Pastor Chris. Programme bi faj bi ni dina wéci sa dunda, bo ñëwé da nga déglu kaddu Yalla ak ñi nga xamné tamit dañoo témoigner li nga xamné Yalla dafa def ci seen dunda. Sa bëss bi ñëw na.